0: Choko vili nkusabi, oboze kubatu uliriza.
1: Habatu uliriza mbalamu siza kunyo, kambalamu sene chidamu sechi nunji, echamu kamafe Allah. Assalamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ajati Maimuna.
1: Wanji sebo.
0: Embera na ojiraba.
1: Embera njiraba.
0: Mintunga vitabu se.
1: Embera.
0: Haba zukurubo. Habana bo. Tugenda kubera utu tiamwene embere nzibu weti.
1: Embera nange njiraba na hii embera amina kantu koyo gede wali nchi embera uruse etabu kila atate gede chakola kubabu liruote gere chokola embera tesobola kutabuka elia gama nchi uruwa lero sija kuzala sina bana chembalisa na yate bugenda mudwali obu naku wabachala bazala
0: chitufu
1: na yolo uzabate wainache bagenda balisa chite gizaba manye chokola bapu laninga bakula chi bafayu kakati uruwa lero vwamanyanze Ajati Maimuna chokola chibachi wedi uboja kugaga wala ubabi okola bijja kutambula bwekiba kizime ngo kisitudde nomanya kijja kugwa tekijja kulemera kuolo pleti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi
0: zina kutegeeza kubujuliza abantu baleeta wano obuyitirivu
1: kyoba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulana akuba emimiro omulana bamuga nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonasitula nnyumba eyo noonyaako omwami nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinnyo ve jinja linnyo ve foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
0: kyayagala kifunira wali
1: kifunira wo
0: woli ku mulimu simanyi nkole ki
1: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna yesebo
0: nze Ajati ekisinga okunnuma
1: yesebo
0: oba abantu be nsinga okufaako bebatayina wadde kati ayinza okuba yayinako nezigwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo bebasinga okunnuma
1: yesebo
0: tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi
1: kakati okuba
0: mu kaseera nga kano
1: okuba obulungi wetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
2: 07-8-15-14 ne 07-90-52-71-25 07-8-15-14 ne 07-90-52-71-25
1: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunirawo nonga nti Ajati nze ekyamazima njagala sente sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba Ajati nze nsika capati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti oyagala sente kwonkubidde essimu kikoze ki
0: kiwedde
1: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba Ajati ndi bweru ngenza kuleeta maali
0: nga kati musuubuzi
1: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu capati ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira Ajati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
0: Ajati soko tuwe kunamba soko nzijimu kunamba zoeze simu
2: 07-8-15-14 ne 07-90-52-71-25 07-8-15-14 ne 07-90-52-71-25
1: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lyessanyu lyange nze ky'ova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti ggwe onkubira bukubizi essimu zange n'oŋŋamba nti Ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba Ajati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti Ajati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati newebuuza mu kasooli omu mwana wede abana abana mwana jechi abalisa
0: mwana asasule mwana
1: kugano ulira ngomu zadi ngukwati duwa kono mga kasoli muvemu
0: nwa kuchokola wawo.

0: wange mumugeza ne
1: ebintu si byangu
0: kakati mukyala w'omukulembeze w'eggwanga wuuno jajjaffe mukyala maama Janet Kataha Museveni agambye nti Katonda ye yanunula nanzija mu binnyo bya Walumbe ebyali bisinise bwe biti nga byagagadde nanziza ku nsi abaana ne balyoka baleeta ebifaananyi ne bagamba mbu oyo si yeye abaana bannaayo abaana balalubavembu maama yagenda si munene bwatyo ate abadde ku bujjanjabi lwaki
1: tagambo
0: maama yali n'akaviiri saidi eno mbuono aze talina kaviiri
1: saidi
0: era sibubawadde kambesonyiwe kakati bannaayo ebya takisi bitabudde ebintu 12 poliisi byetunuuliro zikwata takisi eyo yina okubanga emitto miramu naye gwerengera n'ensekere ziva muno n'enkukunyi muno otuula mu gondi ogenda
2: okukiku
0: kiri ku mutwe kikugamba waayi ntwalaako ntwalaako kakati besi gye balaze obutambi ng'ateesa n'omuzungu amulumiriza omuzungu nagaa sebo mulamuzi olaba olaba uleta ku ddoboozi tuulire mulimu ekigambo muliro bagezi okulya nga mwekiri emiriro nga tekiriaganti kati omuliro wano mwali mwogera kuki yongere olete ku ddoboozi mwali mwogera ku mulamu omuzungu naga no it was not just fire it was just more fire
1: bagamba audio naye abadde tagira mu
0: anti yali wagundi wa rekoda ya charger
2: wadda
0: ate twamukwata tetuli nyo intentional si professional audio gwebadde yagala jengo wasebufumatiya gwakutte
1: gweyetegekera
2: kakamoli
0: namwandu wa mukulu atamidde abafamire abaagala okutunda amaka ga ag'emmengo abagambye ez'okuva ewa mukulu si byebyo omanyi mukulu oyo kati kambanyumize eyo emboozi gye mubadde temumanyi mukulu yagenda okuwasa omukazi oyo owookubiri nga mukulu yakola vasectomy kati ng'omukazi tamanyi nti mukulu yakolaki kati omukazi nga tazaala omwana asooka nga mukulu awaayo obuyambi asirise ng'azaala n'owookubiri mukulu ng'awaayo obuyambi ng'akoze eki yagenda okukamutema namugani maama nze nga nali kkomekkome ngaerigenda ebubebbere nga nze gugamba nti baani mukazi n'alayira n'amubuulira omusajja musuubuzi wa mukampala wakitiibwa mukulu mukulu n'agamba nti kansirike munnaayo nkyayagala okugenda ku siteegi n'ebirala naye nga ye yali wakko musajja wattu yali yagenda dde kkomekkome
1: naye ndowooza ateera mu mateeka omukyala naye afuna ku bintu era obuvunaanyizibwa abuyina
0: abuyina nti
1: olwakabanga keyamala
0: naye ate nekire kigeri kye kiri nti tetulina bukakafu bwe babadde afa tebasose mukebera oba kkomekkome yaluma asigala kkomekkome kati poliisi yina enoonya omuwala agambibwa okutta mukwano gwe bannaye mwegendereza abawala bemikwano gyammwe si bawala bokka babadde basula bonna mu nyumba ne bafuba obutakkanya mbu oyinza okuba bwavudde ku mulenzi mbu omulenzi yajja n'asaalizaako ono n'amugamba nange ngiremu n'agaana n'ayagala amusigaze kati ono bwe yagaanye nga tugabana ennyumba akakantu akatono
1: ketuti
0: kale bwoba nti kyeti bwokoze kamwesigalize nzekka
1: ate nambw abawala obutanyumyako ndowooza kulimu omuwala ayinza okugenda n'akuwaanira omulenzi nga naawe oli muwala noga ekiki
0: ono tebamuwaanira buwaanizi byonna ebyali bigenda mu maaso yali abiwulira
2: bavubuka bwe baabikolanga edda
1: ekiringa n'abavubukaera
2: ng'akwazika ku nnyumba ye otegedde n'akomaona asanga obujulizi n'amunoonya
3: ago ge gabadde ag'omumpapula wano mu pogo omuserukeera ku radio Buddu nga gakutuusibwako vama ku bajaji abakutuusako pikipiki bajaji bya mu 10 HD wamu ne bajaji siti 125 HD pikipiki zino ngumu mpangaazi zikekereza amafuta ate nga nyangu okulabirira zijjirako walanti wa myezi 16 ate nga bw'ogulako emu ku zzo bakukolera saviisi wa mirundi 36 ku bwereere tukyaliyeko leero ku ttabi lyaffe ery'e Masaka erya Vamaco Bajaji ku luguudo oludda e Kampala okuliraana ne Mapolif Hotel mu kibuga Masaka tuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ume endabikayo sigale ku mutindo ng'owuliriza Beauty Tip eno ye Beauty Tip wano ku Radio Buddu.
4: gwe mama ayonsa.

emyaka 25 nga tufulumanju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe radio 25 radio yomuntu wa bulijjo.

0: kredi yeyo muntu wabulijo radio budu wampuliriza kuoli chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tanu ne ku www.radiobudufm.com aliye mitala wa mayanja edda chikaziri 16 zeza kita kusa winya kulika yomo maulire nkwaniriza mu program twezimbe nze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro omuso webale kubango uliriza abalwadde mbasasirako alumizibwa mu ngeri ezenja ulonku sasiddeko mukwano gwange muganda wange mwanyinaze aine birungi byotuseko nkoza ayoza yogayo ganyo nyo nyene dala njagala koza ayoza gwaine birungi byotuseko naito gwamu manyi gwe ebitatambula nga bwabibala guma lunako olwalero lwakubiri ennaku z'omwezi lya 25 omwezi gwa munana nyongera okujjukiza gwe muganda wange nti twatandika nga tuyina ennaku eziwera ku mwaka guno twatandika ne January we twogerera bino January February March April May June July kati tulimu August mukisera kino tumaze okutambula ennaku 237 ku mwaka 2026 kitegeeza ki ndibwe tuba tutambude ennaku 237 tuba tusigaze ennaku ntono nnyo kuze twatandika nazo tusigaze ennaku 28 zokka tumareko mwaka 2026 kiwateka teko kola boba wakikoze tandiko oyo sengalo mu maaso boba kibambaze ko ne boba tonna kimala tuchaine subi eryemyeze ena egisigaddeyo naye boba to kikwatanga ko towenyamira manya bumanya nti kinzo okuba kiganyo bakiyinza obutaguka naye kitandikeko kale no ebyo mbikugambo yongero okuteeka mu amaanyi ne subi mukola naye ngotaka mu amaanyi notandika okubako kyokola programu ene sawe soke kutusuwa kwa nafa wa Winko Technologies, Winko Technologies, Winko Technologies, banafe manu baze tuwa nguiza mirimo jikorebwa. Winko Technologies, baze kutuwa nguiza mirimo jikorebwa. Chisoke la dala baina ebyuma ebikola emirimo ejenja ulo. Baina ebyuma ebikola emirimo ejenja ulo. Baina ebyuma ebikola munsuku buite butiras. Baina obu mwusawo omuddo mashini ezisima ebinya by'ebitooke n'emiti baina obu mwusawo omutiko sane mbawo bayita bu chainsaws baina bomba za yinyi nezifuire ebirime pampu za amazzi obu mwoza motoka bu high pressure cleaner baina hedge trimmers ezikomola obutine ebimuli mu lujja kusana ebyuma ebyekika kya steel ebirala bingi ebyuma bya fe bijira ko spare oil n'ebikuyamba biku mwabaze tuita protective gears atenge bei ebyuma bino ku Winko ya nseko buseko kumwenya bumwenya nobifuna kakati Winko Technologies bali wano mu kibuga Masaka ku kizimbe kya muzeyi mukalazi ekizimbe ekyo bayita Lastonet Building ekizimbe ekyo kiriranye the Dala Bank of Uganda wano mu kibuga Masaka osobola no bakubirako ku 0758 83 88 mukaga obaziro 0755 55 mukaga 77 ogenda kuba yogerane banaffe aba Winko Technologies abatusako isawa ya fesoka ya program twezimbe enkuba ebuze erwengeyo yatonyeyo ewamu naye yabalese ate bakaba manyibaga nti omwami ajaddi anaddadi atukira kugwe na gunda emigo kati yenkuba eyatonye mu bitundu byerwengeyo naye yadde yatonye bubi bwetyo kala at least bajifunye kakati walalebuze tetugwa musubi tetugwa mumanyi waliwo abadde bafukiriranga na mwenzizi temukyasobola zifuna mu mazinga nazo zikaze kubana zo zisasira abadde bafukiriranga we mubadde mu justice techa sokola kuvamu mazi abafukiride ne mulwana ko mulwanye naye tusabe nebino byo nabituzaayo ki nti embera y'obudde egenda kuba ekyuka kyuka tuyina okwerinda n'emiti n'obutonde bwensi tubukume njagala kusasira abalimi be mwanyi kubange mwanyi yawoye abadde batasobola fukirira abadde bataina busobozi bufukirira emwanyi badde yabala naye yawoye era kyekyagisaze ne bei mukisera kino kase ne kibooko nga nkadde ebeyi weri naye kibooko n'embisi
1: ebei ya gude. Lua musana, lua kuowa. Achaji inanga namu, ebei inonji. Na ye, ya woye. Chakwe nyamira. Tetugwa mmanyi. Tuongero kuteka teke nimiro za fe. Tuongero ziteka teka. Sizo ni teri wala. Obone lomu nabula ganti. Teri wala. Teri wala. Kubanga beyond. Olwairo abiri mutano. Hizo kubanga ebuze. Okusinzira kuna kwezali jizi situbi wa mkumina musambu. Kumina munana. Kumina tano kumina musambu. Kumina munana. Ena kuonga mkaga kumi. Tugume. Eja kujanae tusange nga tuwe tese tese. Kano kikasela ako gule nsigo. Nensi imbo. Okuzi kwa atako no manya wogendo zija. Otherwise nkuba bweto nye nsige ja kulinya. Nga tuwe ina wogenda jikolachi. Jija. Mbozi jenjagala tunyumio lwalero. Ya mkuru sewa chiri yanga. Balimi be muanyi. Njagala muulirize emboze eno. Kubango mkuru ono. Ye teka teka bulungi. Atera afikirira. Ne muanyi ze yazi teka teka bulungi. Mbozi twajinyumiza nga tuli ku nnimiro yennyini wali mu bitundu by'e Kaswa. Nkwagaliza okuliriza okulungi obeeko ky'ojjamu era obeeko ky'oyiga.
2: Atuuliriza oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu tuli ku 9:8 9:5 ne ku www.radiobuddufm.com ali emitala wa mayanja. Program twezimbe nga bulijjo tutambula mu bitundu eby'enjawulo ne tujjayo ko ku magezi. Olunaku olwaleero nkuleetedde musajja wa Kabaka Simupya luli twali tumuwulira nnyo ku by'obulunzi bw'enkoko. Olwaleero ne tugamba akatukwateko ku nsonga endala ey'emmwanyi. Tuyina ebibuuzo bingi ng'abalimi b'emmwanyi. Ennaku zino ennime ya Brazilian etututte nnyo mwe tufuutiika futi 3-3-3-5 waliwo abafutika futi nya kunya, waliwo kati naku zina abasimba mukaga ku mukaga, waliwo abasimba byonna mungabo okiwulira. Na ye ku famu wetutuuse famu wetuli wano wetuli bayitawo
3: Bukoma.
2: Waliwo Bukoma omuluka guno kuba muluka ki?
3: Omuluka
2: gwe Kisansala egombolole bakingo mugombola ye kinge ne balwengo district. Aha. Ku famu eno wetuli emwanyi ziri mu futi 10 ku 10. Ate bitoke biri mu futi 2-2 yadde kasana pereketya nga bwe muyinza okalowoozaako yafukirira era ekimuli yakirabako akiina yadde kiggalidde kozi bakuyita kuggalira kati kiggalidde era Yesu byaliina nti mwemunja okubanga munoonyeze mwanyi yajja kuba aziina. Kakulamuseeko tunyumyemu tulabe akikoze atya kubanga abadde n'amazzi agagega geye harvesting de geye kunganyiriza nga gamukoka. Ekyo tuzze tukibagamba nti ennaku zino amagezi geetaagisa mu nnimiro. Kakulamuseeko.
3: Omusajja muntu wa Kabaka yenna awuliriza Radio Buddu ndi musanyufu. Nze Salongo sewa chidi anga busula bagenda. Omwami wa Kabaka mmyuka mutuba 12 kingo. Nga sina genda wala njagala okuyoza yuza buffet. Emyaka 3-3 ngalamula Obuganda. Atukoze obulungi obutagambika. Ate bwe yangattako ekitiibwa ekirala eky'obwami. Mwana wange kyaluberera ne bubukeire nkya nakujjako.
2: Kusigalako.
3: Basigala baga nti uyu mwami wa Kabaka. Nimwo bava kuziika. Baga nti tuva kuziika mwami wa Kabaka. Maguli nyondo gunde. Dobozi lya katikiro libadde liwulirwa nnyo ku mwanyi terimba.
2: Yes.
3: Ate n'atukubiriza okukola. Eno yali faamu nga muli mu nte mbuze tulundiramu. Naye obubbi bw'ente nga bw'olabye ennyumba tebadde tetulinayo bukuumi bumala. Nituva mu nte ne tudda mu kulima.
2: Okay.
3: Okulima kuno nga bwe boyanjudde nti tugenda tukoppa ennima eno n'eri. Kituufu basobola ogirima.
2: Yes.
3: Naye bw'obanga toli wagazi nnyo nti emmere naagirimira awalala tewandifuutiise. Kubanga ekitooke balina omukwano n'emmwanyi. Omulimi w'emmwanyi. Tewandi buliddwa mmere kubanga osimbye futi 3-3. Ekitooke kino mu futi 22 ate kikolanga ekisiikirize emmwanyi bwe ekyali nto. Era oluvannyuma lw'emyezi 9 otandika okulaba ku mmere. N'olwekyo n'olema kubeera nti ate otunda mmwanyi ogule ki?
2: Ogule mmere.
3: Ogule mmere. oyanju densonga yokufukirira mbadde nerite mitwali ina ejja mukoka
0: amazinga gavudde mukoka
3: ngagavudde mukoka era ganyambye nnyi mwanyi ntoze na simbe zo mwako gumoku banti toyinza la kumanya nti omusana gwase kubanga zirina obunyogovu na amazi
0: okay
3: ekisinza okusanyisa kye kimuli
0: ndabye kimuli ene mwanyi muri siza je soseko no ya mwaka gumu
3: ya mwaka gumu mu mwaka gumu emwanyi besobolo kuwe kimuli niteka kone mwanyi singo boji wa damazi
0: ene mwanyi cutting
3: ene mwanyi cutting era sebo njagala kuibaza muzukulu wa kisolo Solo Jackson ya alikusaza au ya
0: yes,
3: ya
0: yes.
3: Nyambi okumpe mwanyi zinezo na nesinti nebizita ba umu gamba bugenti wae ndi binya bia wede
0: letaka mwanyi
3: omukulu wa ya nkoze bulungi mwanyi zinezo na ziva mnasaleye kakati nebu chenge nebu wata basenti wani gambi denti atezo na ye ya nesiga be maloku simba nga kunganya kasente nga nkawayo
0: yes
3: nga programu itambula
0: okay Luanchi gwe wasigala ku futi kumi ku kumi. Katusoke tutandike ku nima ye mwanyi.
3: Wow.
0: Luanchi wasigala ku futi kumi ku kumi.
3: Kati ekyasigaza ku futi kumi ku kumi. Ngabu ula bi mwanyi eno ya miaka ebiri. Niwe nyimi ya wakati wa futi kumi ne kumi.
0: Yes.
3: Mkwata kumatabi kubutabi buombi.
0: Saidi ne saidi.
3: Saidi ne saidi.
0: Kumoti kumoti.
3: Kati chitegeza ntisinga wakati waliwo. Chitegeza sandi sigenda kungula.
0: Singazi wade tanu kutanu.
3: Tanu kutanu. Zandi badde nganteka kwa mtigu mugo kaa ni soboro kwata bezuba nga kulike miti ebidi yobesa tu na inga soboro kuziba gapo kubule ndalika wakati ule futi ya kumi chite geza nti zige nda kuzira nyo ate zile mekubala
0: okay.
3: Nuno eche buweba yeta de soboro kubala soboro kuleka kebi amatabi gonda goe kola chi
0: goya gala
3: amatabi ana nigabida kuchikolo ate gonda nigababulu nji eche ukubidi kwe kulima mwe mmele kwa futi etano besatu tasobola kuteka mu mmere ndala chitegeza ndi agenda kubera mu mwanyi ngazima ninga tayina mmere ekyo nno kiba kya kabye eri omulimi kubanga essanyu lyo omulimi kwe kutunulira nti toke nali asobola ditunda kubanga naye ba business aine mmere jalya ninge mwanyi tena tuka ere toke lina asobola dikola ki
0: okulitunda
3: okulitunda kimusobozesa okugenda maaso ne nubulamu bulungi kubanga teri singa kuli emmere tegulika
0: yes
3: nulicho kozesa ettakali omukozesa ennungi ekitooko okuva ku kitooko okutuuka kitooke futi abiri nga bwobiraba era ekikuva ku kikolo ky'emwanyi okutuuka ku kikolo futi kumi byonna tewali kigenda gandi kino kyanyigiriza kinnaakyo byonna bikuwa mu nga bwe byandibadde biteekeddwa okkuwa oba nga bwobitaddemu Nolecha abasimbye futi
0: tano kutano mukaga kumukaga
3: abo bayinza okubanga bayina kibesi gudenga bayina wala bagenda okulimira emmere naye ku nseni etananuka tukoze saka akatunuke tulina ng'emmere n'ebyensimbi tubirina mu kifo kyekimu
0: yes
3: kakati ate tulina ekirala kyetugatta mutulimira mu kasooli
0: mu mwanyi
3: zino abamu bakivumirira nti oluyange luno na kasooli
0: emwanyi olwa kasooli luno n'emwanyi
3: luno n'emwanyi Niye te kwa kubanga te ina chieria.
0: Mwanyi weba te ina chieria.
3: Eko sebo.
0: Uru yange.
3: Niye bwebedi necho ukulia wansi. Ezo sina yongera kuchijimusa kumiyake ibidi ingabozida.
0: Wasemba. Kuchuwateka kuchuwateka.
3: Chinasimbisa. Chichicha ajikumino kutusa kati. Niye te buwe ntema lai ni muno nente kamu.
0: Kasori.
3: Kasori. Kasori tasobula kuzi sa chijimusa chenta.
0: Cha mwanyi.
3: Cha kasori. Tasobola kuzisa chijimusa kemutadde ko kubanga yiwa akisera buki
0: myeze naye satu kitundu nga
3: kitegeza nti akireka mu iranze sibikulamu ntema biteme nibisigala nsawa bisawe ne kisigala mutaka kubanga mwanyi sigala ekya kiri yako ne kiyamba okubandi nganyulwe emirundi esatu emwanyi njikungulako ne nkungula ku mama toke nengalia ati ne kasoli ne mulia
0: mwami sewa kiryanga bwali osimbe mwanyi ene wajisimbi saki ndi mukutunulira logic kubenge naku zino lya kugamba njikumpi buli myezi ebiri nnyongera ke kijimusa mwanyi ene yasimbi sibwa cho kubandi ku myaka ebiri ebala kubanda bi baze mulisa naye nga tonda jongera kijimusa
3: kati okwange te kuli kijimusa cho nnakizungu mfuno obusa ne mtabula nakakutake nkoko Nente kamwe vuli ekikomi. Mbusubi bie njokeza. Bulichinyeni iteka mwebafu namba.
4: Obusa. Noteka mwaka kutake nkoko. Noteka mwevu ye chikomi.
3: Ye chikomi. So siri yeo mchoto.
4: Ok. Vuli ye chikomi. Kuberi yeo mchoto na resi yangu ya kufuna.
3: Bulichinyeni iteka mwebafu namba. Nii miyake bidi. Obujimu obububa buchihalimu.
4: Gatena yoya jionge.
3: Chivieta agama zi. Kati urubalu urusoka wena kungula. Njakuba nino kuongera kochi.
4: Echijimusa.
3: Echijimusa. Era nyongera kecho.
4: Era chiriche njini che watabula.
3: Che natabula che nyongera ko. Luwaji. Nti boko za sechijimusa echizungu. Sizo nieno nota yongera ko. Sizo ni deto kungula. Na enze nebo imba songe deko. Chiba chichakola.
4: Ekijimusa ekizungu emwanya eno bwe emala okukimanyiira. Kitegeezo ino okugikiwa buli
3: season.
4: Kati gwe bw'oteekako ng'osimba ku lunaku lumu oyongerako ng'omaze okukungula
3: ku season esooka.
4: Gy'emyaka ebiri.
3: Gy'emyaka gyange ebiri. Nindi okanyongerako ekijimusa.
4: Ate era n'oteekako kiri kyennyini.
3: Kubanga kyo kikola ttaka. Bili birungi bigira gange yinyiride ndegutya niye bo bato yongedde ko sizo nida ko tokungula ekyo kya bulabi kubanga sente zibeerera
4: sibuli kadde ntyo
3: jokubozina nene bo imba songedde ko sizo nieno mba mukakafu ntikirije kyakola ki
4: tichi aliko kyakola
3: kati kyo kubiri kwe kutega amazi obokolins in salo salo
4: yes
3: ezo nazo mkuru ekinya kino betuba tukisima tusime take eridugafu nga tulize nguru. Erimyufu li tuze manga.
4: Yes.
3: Chitu anguiza we tuba tusimba. Nchichijimusa cha fikiri. Tuchitabula mwe takali na edirimwe chichi. Echijimusa eridugafu. Netuchizamu bulunji chona mchinya. Chitegeza ndi takali edirimwe chijimusa. Ate nebijimusa we tutademu. Kati echo chia ambe mwanye yunga bojiraba. Nga teko seka msana ilimu kubagu wase mumbele fana na buwete.
0: Ok, kari, uliku radio yomu ntuwa bulijio radio budu. Katono, kazi jetu yongere.
5: Tukunda tuuluguma, tukunda tuuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu, radio yomu ntuwa bulijio. Mera mwegende deza, anjo kweli ndasugu. Bela mwegende deza wano kuredio budu nga kutusi wako Abusa Banka ekuwa anisachua di business loan okutuka kubukade bibiri wamune salade loan okutuka kubukade bina esiku yambo kwe kulakulanya ozisa suli ya mubanga pamvu ate kumagoba matono sayo kusaba kukati ojiwemo musawa nsambu mubiri
6: Abusa Bank, your story matters.
7: Chabulabo okunywa n'ovuga era bw'oba onyweddemu funa omuntu wakiri ayinzo kuvuga kubanga si kirungi n'akatono era etteeka terikikkiriza bajja kukwataba kusibe oba gwe wennyini weewaliriza okuvuga ng'otamidde okola akisidenti beera mwegendereza jjukira nti okwerinda si buti.
5: Bela mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka ekuwa anisachua di business loan okutuuka ku bukadde bibiri wamune salade loan okutuuka ku bukadde bina esiku yambo okwekulaakulanya ozisasuli ya mubanga pamvu ate kumagoba matono sayo okusaba kokati ojiwemo musawa nsanvu mu bbiri
6: Abusa Bank, your story matters.

0: mufu. Buli wasasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erecho chikusobozi so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.
2: Oli wakati musawe yokuwidi, ya program tuwezimbe. Nye kutusibu wake chijimusa cha sativa, chiyamba chimera kukuma bunye gofu mutaka. Nobuta kosebu wa musana, ilanga chiyamba nebidi menge muanyi. Ukukume bimuli obuta kunkumuka, noku gejese vidi menga watermeloni. Green pepper, nebidi mebila lebi enja ulo. Chijimusa cha sativa, chisangi mumaduka guna, agatunde vio bulimio kwete ole guanga.
3: Olimuuliriza mulunjo wa radio y'omuntu wa bulijjo radio obudu at 25 years tulimu kujaguza tulimu bikujjuko bya myaka 25 nga tukuweereza okuva mu mwaka gwa 2021 nakati tukyali ku mayengo tukunyonyogera webali kuuliriza webali kugoberera webali kwagala radio y'omuntu wa bulijjo program twezimbe nze Sonko George muzukulu wa Kisoro sativa kye kijimuse kituteeka mu ensimbi naffe ne tusobola okunyanyagiza amaloboozi gano nga bw'ogawulira era bannaffe bano bakugamba bwekwate sativa watermelon green paper n'ennyaanya bigenda kugejja ng'okozeseza sativa abayine mwanyi akamuli tekagenda kunkumuka ng'okozeseza sativa sativa kijimusa kya mazzi no munnange kijimusa kino kitabula butabuzi mu mazzi n'ofuuyira mu bomba n'ofuuyira ekirime kyo nekyeyagala nekikwebaza nekiganti weebale kunsativa weebale kumpa sativa maduka gonna agatunda ebyobulimi Masaka Kyotera Bukoma Nsimbi ekijimusa kya sativa mwekiri 0786 383 0786 383 ne 0755 330 373 ogenda kuba bafuna bannaffe basativa weyagali Ntake Bakery Company Limited bebaza nnyo ba customer baabwe ababawagirira bategeeza nti enkyuka kyuka bagikoze mu mugati gwabwe omunene ogwa kiremu kati gwa 15 ati omugati omutono ogwa grams 15 ogwa half kilo gwa siringi 2,000 byatandise gulo gendo ogunonye bwaba waguguze suka mu 15 ne 2,000 kubira Ntake simu omulokome loko mu gamenti wuna nziba uno someone is sitting. City Events Managers UG bakutusa ko Sonko George omuso at 15 years on radio. Save our premature concert jeri kupatero lunaku lwa mukago lwa sabiti eno abawuliriza abange mikwano mbayita mbako wola muje tunyumirwe muje muwagire muje tusanyukire wamu nga tujaguze emyaka 15 eja Sonko George olwo mukaga luno nga 29 omwezi guno tugenda kubera kupatero shamuji wano mu kibuga Masaka sawa 10 nga kyedo modeda tujja kutandika n'ebyabaana abaana mbasindike abaana okuva ku myaka 3 mubasindike bajje bazanyire mu byesubo bouncing castle swimming pool face painting ku 15 zokka twakigabudde bugabuzi kakati abaana abo bo bajja kutandika ku sawa 2 kumacha ate fa abakulu ebyaffe bya sawa 10 tosubwa live band amazina ge kinansi abayimbi comedy ate nganjagala okutegeeza nti tugenda kuba tusonda sente ezokuddukirira abaana abazaalibwa nga tebatuuse bambi tubaddukirire ticket weziri wano reception ya radio Voodoo osobola n'okunkubira ko n'ogifuna ku 0704 9938 wefunire tiketi oba ku 0768 9238 tiketi ya mitwalo 2 emitwalo 3 emitwalo 5 VIP emitwalo 5 VIP ne mitwalo 3 emeza ya bantu mukaga bana faba radio muntu wabulijo twagala kubibaza radio Budwe wagide nyo Hajat Sara Bride mkwano sina chenkuogera ko bana faba Angelic Cakes and Cafe Top Tailors Masaka City Top Model Uganda mwanyinase omugonge sina chenkugamba Joanna Farm Supply kulwebuka kata bana faba Will Class Fashions banafe aba Enoka Technologies Pion Tents webali mugana nge Julius Dobby Julius banafe abapaterusha mwebali nyumwe bali ledala Mother K Edwardo lya bachala mu kibuga Masaka namwe mwebali kuwagira na kudukirira mulanga mugana nge Haji Musa Gava namwe nabambi abadukirira Anti Shamiwati webali nyumwe bali ledala webali nyumwe bali ledala Selector Jetu wali kukuwagala na traders mwebali nyumwe bali ledala nabalala banji tujja kuongera okubebaza mwebali nyumwe bali ledala mujemi kwano ja Sonko Judy mujemi kwano mujemi je kusawa 10 kuluna kulwa mukaga temusuwa kale kakati katwe yongereyo ne mbozi yaffe
1: kati lokuba kisiki ya kiwanvu ye kubanga buli jomo zigo mukaga tufuna mu
3: konkuba
1: atira bwe to nyanga mukozesa Singa mtenga kwa muge yongera kubwe yongeza. Ni hii miezi jine bidi. Nga tusobo duga kuzisani nga guam. Nga ati nkubate yongede kutonya. Kati yao ni mpali liziwa. Okuga jema nganga nga kubaga ambuka. Iche beyi.
3: Chitu wala muko kubache ya mafuta.
1: Aha. Na gani na wali nkotu saa mafuta. Ni ulu kuba. Nga bagava wa guru nga. Nga kilira wansi.
3: Amanyi gaba matu.
1: Amanyi gaba matu. Ni eno pampo inagali nisa lusozi. Ni gatusa. Na inga yengeri yoka, basebo ni banyabu, emuanyi yete geku ukumuli sabu libudebo na. Nebu eburu wa amazi chimuli chikali lako bukalizi.
3: Techifuruma.
1: Koji wa amazi, kagubengo msana guwaka guweme mula kutu ukawa. Yeji na kuchimuli sa. Na yato uli no kufubo kulaba, ntio zaka amazi kisobo loku hata. Sulu ganti hawe loku bachimuli sizanti.
3: Chiwede.
1: Haa. Mbaye yabichita aga amazi. Nulecho chujijia kutu yamba. Okunyumirwa obulimi
3: bulikadde nga tukungula
1: kubanga kino ekimuli kyolaba kimulisiza atafukiridde takirina
3: yes
1: atinga okukuba kufiirwa kwennyini kubanga mwanyi bulijegenda ngekula egende mulisanga bogendo ogiraba kati bwena ayongerako obo bufumitiddo obulala bwola bante bunavaayo nabo bujja kwanjuluza kubanga okiraba bulungi ekyeki ebikina afuna amazzi nga nakyo kyanjuluza kitegeeza nti ojja kuba makungula okuyita
3: bulikadde
1: mumwako mulamba nga guli nakyo okungula
3: yes
1: atenga bwe bulimi obukomya wa magoba mwechitiba msoweni ya bujita obulimi obwechibalo nulichu bala amazi kichidime chigeta aga gawe mbudu obutufu ya mwanyeja kuwa choo ya gala
3: uliku yomu ntuwa bulijo Radio Buddu na nafe tulimukuja kuzemi yaka 2025 jobu wele zanga Radio Buddu era emirimo gino tuje nyumirizamu kubanga buliwe tu babulira bine bigenda mu maso namwe muzibuka amaso omwami se wakiri yanga zino njizi bibiri zikuwa mazi kyenkana kizili na lita meka zombi omuganda
1: buli ruzi lulina lita emitwalo ebiri
3: lita emitwalo ebiri
1: gye mitwalo ena
3: kitegeeza uliriza bobo sobola okusima oluzirwo nga lulina futi 12 ku 12 mu bugazi nga lulina futi mukaga okuka wansi obo yine emitwalo gya mazi ebiri emitwalo gya mazi ebiri nge nkuba ngo musana tegwase bobo yina yikayo eye mwanyemu gaba gasobola okuba kuwega kolachi
1: Tofirwa mu mwanyi gunanti gwakaze kubanga omusana gwayase. Basebo ne banyabo. Embeera y'obudde ekyuka. Okujjako bwetunaaga nti tugenda kulima Katonda n'atonyesa enkuba. Ekyo tekiba kibalo. Ne tuteekwa okweteekateeka. Bwetuba tunaaganyulwa mu bulimi. Nti ebbanga ly'omalango jogera n'ennimiro yongo kyengamba nga mbunyumya ne mukwano gwo.
3: Yes.
1: Sebo ntero kutegeza abantu nti abalimi tebatera kufanya imbeza stress na ki. Kubanga nebo abali nechi mkuteko buatamuna nagenda mnimilu. Natu nuli do mtengi lije kuto jede. Natu nuli za.
3: Toke ngeri jede ifana na.
1: Mulie mbele yuko mamuli na ulianga akoza hatia. Nga wewede. Na yuko veda mnimilu ngo tiano genda yuko mango msana guwase. Na choche abulavi. Kati ono dukida wa.
3: Echidukiro chona choche ono onesi.
1: Na choche ono onesi.
3: Tocha inawosu wala kuduki.
1: Nulecho sebo. Okulima kuno kulungi naye kusaana okuteekamu ekibalo amazzi Katonda yagatuwa mu bungi obutoogerekeka
3: yes
1: buli lw'olinnya olusozi n'okka wansi waliwo
3: amazzi
1: era singa gavumenti yali nayo yakibala singa buli lusozi kuliko tanka z'amazzi abantu ze basobola okufukiriza mu kiseera ekyekyeya ekyo kyandiyambye ensi okubanga erina emmere gyetasobola kumalawo Yesobola n'okutunda ebweru bisuyita obwavu tebyandibadde tebiriiwo. Naye amazzi gye gali tulina busobozi busobola gageyo gambusa
3: yes
1: kakati hao ibirime ni kalangu olaba
3: tugendeko mu kibalo mwamise wa kiryanga omuntu ono agendo njagala kusoke kutunulira yike mu kubanga otunulira yike mu jafune kibalo kya 2 eke 3 eke 4 eke 5 omuntu ono agendo kusima oluziro no futi mukago kukawansi ne futi 12 ku 12 obugazi ateke mu netundu bali okulutu usagwe weruli wano luyinza mtu wala ko chenkana ki
1: kati ki okusima kujja kusinzira ku bantu bo mu kitundu
3: okozesa yes
1: ninga tebashuki tubandi susemi twalo 10 kusimira
3: ekinyecho yes
1: wetaga bloka nga 2.5 okusibe tundu bali
3: buli bloka tujibalire siringi 2
1: bunentambulo inzo okwongera mwenkaga
3: biri
1: mwenkaga
3: biri mwenkaga
1: kakati balira dala 5 nti buli ziruko lebwa bloka 5 kati ogule tundu bali dia mtwala 3 mwezi 3 dia mibidi ebiri disobola okuwangala amazi
3: yes
1: oyinza okusibisa ettaka bubangi bya siminti sibyokolaki
3: sibyo
1: kubanga amazi tegatuka ku bloka eno gakoma ku tundu bali kakati nofuna na mabati ya makade nosobola okuserekako ekito nnyo kikujjako emitwalo kumpi nga 5 okufuna liita z'amazzi emitwalo 2
3: yes
1: nolwekyo abaze muyiika yemmwanyi nga kikoleta kisa emitwalo 5 giisa mukyeya
3: oba oli wala ate oli wala
1: nnyo tuziyita simple tank
3: ate nga nnungi
1: ekuuma amazzi ago
3: ndabyemu kalogiki akalala nti omuntu ayinza okusalawo noyongera futi noyongerayo futi kubanga gundi pampu ey'amaanyi amatono amazzi esobola okugajja mu futi 15 kati wansi bw'oyikkirira nokkirira futi endala nga mukaaga nosima futi 12 bw'oba osobola ofuna ettundubaali eri ekibalo oyinza okuba okiyiseeko kale ne bw'ofusima futi 8 oba oyongeddeko ku mazzi
1: obungi bwakati olw'okuba nti tulukozesa emirundi ebiri waliwo lwosobola okuteeka mu pampu ate waliwo lwekibeera kisanga ogenda kusena busenyi bwe lubanga luli wansi wala nnyo gajja kukaluubirira niye waliwo lwetugamba nti aleero tetugenda kuteeka mu pampu zino eziri wano katuzifukirire nga tulina okusena neteeka mu pipa
3: nemufukirira n'ebidomola
1: emmwanyi zaffe nezitakala naye kyetukola ekyangu amazzi luno bwe lujjula emanga wali nga tusimawo olulala
3: nga
1: luyiwa mu luli na luli bwe lujjula nga luweereza luti ennimiro yonna osobola ogitalaaza amazzi nga ne kapampu akatona ennyo kasobola okuyamba ogatuusa
3: weyagala gatuuke
1: twogereko
3: ku kyakasooli kasooli ono wali twogedde tetuli ku mpewo kasooli ono ngambye olima kikaaki kuba waliwo abantu abagamba nti kasooli tebaamukuzizza naye gwe ndaba amakungula goyina ga kasooli malungi nnyo
1: era ssebo kasooli ono afuuse ekyobulambuzi bantu bavudde wonna nga beebuuza kasooli ki naye mulimidde emyaka 2
3: ono kasooli
1: nagula ekika kye bayita ppana
3: naye
1: bwe nali mu musomo gye balondera ensigo n'enjiga okulonda ensigo kati ekyo kyannyamba kubanga ppana yatuuka ekiseera n'abula
3: yes
1: naye ng'ate namwagala olw'okubala kwe kati ne mulonda nga ensigo ng'akyali mu nnimiro
3: era ndoza alaika takyaliyo
1: naye eminwe nga bw'ogira bigikyali miwanvu
3: gikyali minene
1: ate akakongoliro katono akakongoliro katono tosobola kasaanikira ku kidomola kitegeeza nti ekisingako obunene kasooli
3: yes
1: naye kasooli oyo naye yeetaaga okusimba mu budde tugenda kutandika mu musana guno okusima ebinnya ng'enkuba tennatonnya
3: yes
1: kubanga ettaka weeriri kakati enkuba bwina egenda okutonnya ffe ng'ebinnya ebyaffe n'akakuta twakateeka mudda teriga nti ate
3: enkuba etonnyekasa
1: eriddewo okutonnya kati ekyo kitwanguyiza okufuna kasooli mu budde kubanga naye yeetaaga mazzi naye era bwetulaba nga ekandaaliriddemu nga tujjayo ebbumba yaffe nga tugateekamu amazzi kubanga gali kugunimira kwe gali nga tumufukirira lwaki tumulima mu bungi obufaanana bwe buti kubanga enkoko yeetaaga broken
3: yes
1: kati ate yerina okulabirira ennimiro eno ey'emmwanyi sente ze tujja obukuta bwe tujja mu nkoko
3: buteeka mu nnimiro yes
1: kakati ebyo nabyo byafuuka ebyo birime 3 tetuyinza bivaako
3: emmwanyi ettooke kasooli
1: ne kasooli ebyo biyamba ennimiro yaffe nti mu kiseera wetulundidde enkoko tetutawaana bulooki nibawuza alinnye ffe tumanya nti tutereke kasooli ono era kye kitwagaza tusimba ngo budde bukyali naye kikuwa obulamu obulungi nti emmere oba nayo ate olina n'ebyokkola ebikumala tetulina budde bwetumalira walala obudde bwonna tubumalira mu nnimiro kubanga tulina kye tukolayo ekyo nno ne kituwa essanyu anaalima n'anyumirwa obulimi ateekwa okubanga mulunzi Katikiro ya lese ya kapia.
3: Nagame
1: ente ya kabaka. Yutu inabu inzajie wala. Nulichu bunuru nente ubankoko ya kabaka. Ngiri na chikuwa. Chizze mnimiro. Nimire sobaluku. Okukua chojisubiramu. Nisi kulima bulimi fanti. Nkuba wenebe tu nye. Tunalabidao. Cheta goku chitekera tekera. Ntini kesu webate tu nye ngenda kola antia nguli na uo sobulu kudukira
3: nina kalala kene tegeleza mumuanyi zino nebitoke ndabe bitoke temuli mubitoke binansa angwa ndaba nga mpologoma luachi manyiru li mpologoma nga wantupula wange itali mbele kakiri wachi mpologoma kwe musimbie kesi reno
1: awaka wali wetutani kidolu suku lwa bitoke bya nansango nebe tuyu njitu kiliya na chitembe tulidi amuru yoru
3: lomu
1: nkota nekulati
3: neguawo
1: neyate betuyu nda mpologoma atuwa ala kunda kukwangi kutepati
3: eva nene
1: kati nge mtu wali alimichibalo gani mpologoma una asinze kuchi
3: kuna chitembe kuna chinyika
1: asimbe kuna kabululu kubanga nakabululu wabula butuwa malanga tuwa gala kuongerako
3: yes
1: na ye mpologomono ya chikoze chokubidi mpologoma wafuna mazi waluwa ebisiza wakati mmogogo na kutaba na mazi nulechu analime mwanyi ne mpologoma amazi kakasa ngoga kolachi
3: ngogalina
1: aboba mkwano
3: ee kati wetuwa tufikirile mwanyi ne toke
1: tufikira maybe toke tubiwele adala mazi
3: kuwamba denda kwe uunya ndaba vinyirida ngangama tebinyo de mazi ga mwanyi na bebe lina agavyo
1: bilina agavyo chewali anywele la mune bunawa balino kunywa
3: wano tulikubu gazi wenka na chivona
1: tuliku yikatano
3: yikatano
1: tuagala tumalu kufunza zino tumalu kakasanga zimazu kukula chetuagala then tulioke tuongereyo
3: ikendala bidi
1: shubila ntio msambogu kujia kwa kutukula bulonja
3: emiti jino ndabe emiti ndabe emisambia ndabe fene ne emiti emirala jikuwa tagana bulonji ne mwanyi
1: kati emimwa enaku zino wali wendo oze ya ze nti akawuka akali obutabi
3: katika bola
1: kagala nye
3: emiti
1: emisambia nemisizi kati edatu limukawe ufube wakulaba nga tuzike ndeza na ye tetuagala chike ndeza chitu wala kukimira bugobo
3: mulondi rumu
1: kukimira bugobo chitegeza nti tutolo oze za tutunuli de mwanyi ziri misambia ziri zitia ziri ridwa nyo
3: zifana na zitia
1: omisambia ugo muti wafu uinzo ganti muti guwa nono ate mugumu kusinga emiti emirala gyonna kikolaki
3: ejiriwo
1: kale tuyinza kumalage gagwegobako naye olwokuba twasangibwa tugisimbyemu tukyagitunuulira naye ate gikoze ebisiikirize ebirungi eri ebirime byaffe
3: yes
1: tukendezaako bukendeza ffene nga bwolabye ekyo kibala tukyetaaga okukiri nolwekyo tutanakola bubi kyetukola butamufuutiika ng'ali mu mabanga ageetadde tuino misio mungavu kukula pana kumulungi
3: yes.
1: Gusulobu kola nebuvunda nekukole taka
3: ujimu
1: nuleche nimile tali imu miti eche ya cheno chijikuba nyo ebisikilizo bino bine ngeri jebiyamba kubimera unoku mira mazimu taka songa yes. Nibi kuhole ebigwa nabibi yamba kukolo ujimu bivanga bivunda mangu
3: omuti gwali badde mu buwanvu kyokuva ku muti ogumu okutuuka ku muti omulala
1: wakiri futi zandibadde ngaana
3: futi ana
1: era zolabanga giri okumu enteekateeka weeri eyo okugyamu egimu nga tugi
3: nemirebe ngesa
1: ebenga esobola okuwa naye ate engeri gye tulinamu ebitooke nti oba oli awo tuyo emiti niyinza ogikendereza dda negisigala eri ku nsalosalo naye ng'ebisiikirize byetaagibwa mu nnimiro
3: ebisolisoli bino ndaba byo tewabijjiddemu ddala mu mwanyi zino ento byo biziyambye zitya
1: kakati olw'okuba tukyali mu kyeeya akasana kalube kajja n'amaanyi birina engeri gye bikolamu akasiikiriza akatono naye nga enkuba bwene ganti etandise tugenda kubijja mtu bibike
3: okay
1: ezikutte mutrack ya limira kasoli tuzibikamu
3: nabyo nebyongera
1: ku kiyamba okuziza ku muddo mera yago ate nokumira amazi mutaka
3: kati di emwanyi zino ziba zikyagenda mu kasoli
1: nga omazu kulaba space tewa kyali zikwataganye kubanga
3: nga zino ze tulimu zino eza
1: ku myaka ebiri
3: emyaka ebiri
1: olaba nti okwata katabi kano na kano kati oyinza okuteeka wali mu makati ekikolo kya kasoli
3: yesu ulide
1: nga bigabu amabanga kubanga nagaye nti nacho kimu kubiyamba ekijimusa emwanyi okifuna ekijimusa wanko kateeka okubanga alidde
3: Ngakuse.
1: Naye alyoka muwakati.
3: Ngamuwakali.
1: Kati ya uti tujira uda ntugandi atunonya mu space mbange ile eri makati.
3: Ewasobola ogende ekikolo.
1: Ekikolo nitutekawo. Nibibanga bibali ate nabala nnyo.
3: Mbera ya kuyambagana.
1: Ya kuyambagana.
3: Oli ku radio y'omuntu wa bulijjo radio Buddu. Tuli mu program twezimbe ze Sonko Jude ndi ne mzee Ise Wakiri yango mwami wa Kabaka tuli wano mu bitundu bye Bukoma. Bukoma kiri kingo mu district ye Rwengo si wala nnyo n'ekibuga Masaka era bw'ova wano yingira Kaswa Senya wawona obera mu Masaka City bw'otuuse Senya in fact bw'ove Kaswa oyingira Kajjansembe n'oyingira Kisoso n'olyoka oyingira Kyabakuza si wala nnyo mwami Ise Wakiri yanga omuddo ogwo ogumanejingo otyo kuba eno yika tano siika ntono okubanga yika tano temuli muddo gutiisa gwoganti ndabyo omuddo gutiisa
1: kakati ekyo buli mulimi yenna kyateekeddwa okuteeka kessira omuddo okubeera omulamu gulya ku mmere ya birime ate nga gutulina kyogenda gukungulamu
3: muddo
1: gukunywerera bunywererezi naye nga tolina nnyo kyoganti ntingenda kungula ku serengeti mtu ale mukatale kati tulina okusala gonna okulaba nga twewala omuddo ennimiro y'emmwanyi bw'eba ekuze kasita ogiggyamu omuddo ne bwe batonateeka mu kigimusa ogenda okulaba nga ekyuseeko
3: nga temuli muddo
1: nga omuddo guli emmere eyandiririddwa ekirime n'olwekyo tusale gonna oba osaaye oba olimye oba ofuyidde
3: kasobanga omuddo
1: gw'omuddo ogusse twewale nnyo okulima omuddo nga gukuze kubanga lutubanga ate naffe abasigo
3: yaagwo
1: tufube okulaba nga tusobola okukendeeza emmera yaagwo ennimiro yaffe enyuma nnyo nga teriimu muddo era bw'otuukamu n'osanga ekikandi kikutte eri omanyira ddala nti ebyo kyeŋŋambye ye muntu eyajja okulima ebintu bigaanye
3: yes
1: omuddo gukufuze gunywerera ddala ddala emmere yonna ekirime kye kyandiridde kale nno bikka oba
3: gyamuddo
1: sala gunno okulaba ng'omuddo toguwa kyanya kulya bigimusa by'oteekamu omuddo ogwo nga gujinyimuka gwewuunyisa nti omusana nebe guba gwaka gutya gwo tegugaana kumulisa nakuteekako nsigo emmwanyi gye zitamulisiza gwo guba gumulisiza kubanga gweteekateeka n'olwekyo tugukwate mavumbavumba okulaba nga tetuguganye kuleeta nsigo ennimiro esobole okuttira asobole okubikka kikole kubanga nakyo kikendeeza ku muddo
3: nyina wembadde enambula ennaku zino nga abantu balina stressi y'amazzi ne bwe baba bagayina era bangi babadde bafukirira kumpi buli lunaku gwano bw'oba ofukirira ennimiro yo ofukirira bulidde
1: kati ebimwanyi ezo nga bw'oziraba zikyalina ekinnya tetukiziika kukiboneza ku myaka ebiri gukyalina essowaani bwe tumala okukuba waggulu amazzi ne gakka tukakasa nga wagenzewo amazzi agamala
3: ku ssowaani
1: essowaani mweduliira era bw'oba otuuke ku zimu ebadde ekendedde tugezaako ogyerula oba okugibibira kati tukuba buli wiiki omulundi gumu kugamba tuziwa amazzi buli wiiki mu wiiki
3: kitegeeza mwezi oba oziwadde emirundi ena
1: kubanga ekinnya ekyo kikyagiyamba okuba nti amazzi agakka tegatambudde genda naye gakka
3: ne gatuuka weyino gajja
1: ekyokubiri bwe gakka wansi kituyamba nti emirandira egyandigenze ennyo ku ngulu egisindika wansi kubanga waliyo obunyogovu nesobola okuba nti tekoseka musana
3: gy'emirundi ena
1: mu mwezi
4: buli lukuba tunulire yika zino tano nga zonna tuzikubye tuzikubide buli lukuba tuinza kozesa mafuta ga sente mmeka
1: kakati tutere lukuba
4: pampu ya petro ya diesel
1: ya petro tutere lukuba amazi oruna kululamba buruna kutweta agalita kumi
4: eza mafuta
1: ni iti tuga malamu budebuzi bane tugeenda ni tweta agenda kunya okuba yikazi netani kitegeza na kutukuba yikemi na ichitundu
4: ndi oruna kumweta agalita kumi na ye mweta aga enda kunya kitegeza mweta aga enlita makumi ana okutobia yika tano bobo wazebaze munga tubalide kukakaga tubalide kasanvu lita kumi ya mitwalo musanvu kitegeze enaku
1: nya
4: ya mitwalo musanvu emirundi enaje mitwalo abiri munana
1: munana
4: okay kitegeza buli wiki mwetage mitwalo abiri munana kuyika tano kati gwe wayike munawe we gabinzemu olabo webuze lwaki sifukirira butufu nga mazo gaina pampu osobolo jifuna amafuta ugasobola nayo guga mwe mwanyi zango musana guzi
1: guzita
4: musana guzita chicho yogera ku nkole ne yakatikire ya tusitulo mutindo kubanga mutindo tugenda kusitulango osobolo fukirire mwanyi nga banno je bakabira gwo mutindo gwo ekimuli okiina kubanga kasa sibuli omuntu ekimuli kina akiina
1: kakati sebu ekyera kyekitubeza mu nnimiro kyovudoga nti nga teriimu muddu ana situlo omutinda ate tolima muddo tukagamba tolima muddo mu kifo ky'okulima emwanyi ekyokubiri toleka kimuli kukalira ku mumwanyi kuba tekiina
4: mazi yes
1: kati asitulo omutindo awo atandikira okugoba omuddo mu nnimiro ye ate n'okulaba nti ennimiro erina kyeyeetaaga mazzi n'ogigawa olujja kuba ositudde omutindo kati bwe tunaagenda eri mu nnoga kubanga gwe atafukiridde na zino z'olaba ng'enkulu eziriko ziwooye olw'omusana
4: yes
1: kati omutindo teguliwaawo n'olwekyo ennyingo ennya zatera okukozesa obuyiiya obunyiikivu obwerufu beera mwerufu eri ennimiro yo giwe kyekola ki
4: kyeyeetaaga
1: beera munyiikivu newankubadde enkuba eganya okutonya kusala gonna olabe ng'okiwa n'olwekyo omutindo ojja gujjamu ng'emwanyi yo nzito naye tayogera kusitula mutindo kulima kwokka naye ne mu byonna ebikolebwa
4: yes.
1: ne mu ndya basebo omusana guno gwasaba ekkalamu gyaba batwalira mmere naye wano abaliwo newaffe mu buganda amazzi nga weegali wali n'oba nga tolina kyakulya omutindo guba gusse
4: oba
1: tolina mutindo batulya kimu bananywa obuugi embeera eyo
4: bali emberenge
1: basebo ne banyabo Buganda tuteekwa okusitula okwongera omutindo ku bye tukola
4: yes
1: totandikira ku kinene nga kino ekyayiika ettaano tandika n'eyiika emu naye kakasa ng'ogyongeddeko omutindo
4: ne bw'oba oyina half acre nga gwe gy'otandise naye
1: tulina program sebo gye tukoze ekiyitibwa omuluka program naye erimu projekiti nga mukaaga
4: omuluka program
1: abaami ba Ssaabasajja Kabaka bonna tubawadde obukugu
4: yes
1: mu bikolebwa bw'aba alina emiti gy'emmwanyi 30 ng'ayinza obutajulira alina yiika bw'aba alunze enkoko 6 bwe ziti asobola okufunamu nga buli mwezi afuna 12 ng'atunze magi gokaaga galimu empanga kati ekyo kituyamba okusitula omutindo gwabwe nti tetujja kukoma kwogera bwogezi bwe bajjangawo ne tusoma kino kyetaagisa amazzi geetaagisa bwe gati tugenda kuddayo mu byalo eri ku miruka tubikole tukke mu mwalo nga kyetugoberera kwe kulaba ng'omutindo ogwo gukola ki
4: gusituka
1: tutandise ne projekiti ya nkoko enkoko ezitwogeddeko omukaaga kubanga enkoko ez'omukaaga tujja kubulwa nvandiirwa
4: yes
1: kubanga akakuta kojja mu nkoko kalimbooli osobola okulima tukuyigiriza okulima kobenga oli muzigo ngojja kulima envaazo mu kutiya
4: yes
1: kubanga ebijimusa obidinana mu ngeri efaanana bwetyo kati okwongera omutindo kigattamu endya oli otya kigattamu ensula olimu otya embe omutindo n'ennyambala kubanga tojja kujja nga omaze gatambula otyo kintu kikulu nyo kuongera omutindo kakubedu chiko kuruku biliza byonna gamba kuongera ko omutindo nulecho sebo
5: kari ocha ulirize yo mtu wabulijo radio vudu eda chikatesi gade nye njitu unzike sawa ya fene yo kubiri tuliwa mneba na fawasativa basativa chijimusa chamulembe chekwa atito genda kubanga wejusa chijimusa chino chigenda kuyamba kechiri mecho butakosibwa msana atinga chile terebili menge muanyo kumebi muline bitaku mkumuka abali mawota mero ni nyanya green paper ebirime bino bigenda kuyambi wanyo mugeja atinga chiri maduka gona okwetu olore gwanga kwa kuziro musanvu munana mukaga munana satu satu satu mukaga ne kuziro musanvu tanu tanu satu satu ziro musanvu satu omanye bisingawo kazi joba kabono zije tuumbe umbe sawa ya fe eyo kubiri
6: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
7: munange Richard wewale ka lunch kano chibadde chiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati ziwoma bwezi ti mampeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
8: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
7: bannange ate n'akawunga kawomye kano wakaguzeewa naawe
8: gutu nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma alina buzibu kubulamu spring flour alimu ekiriisa kya vitamin 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutono nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group
6: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno bunge biwoma atenga bilimwe bilungo mwenda byotasanga walala ekirunge kisoka ye vitamin A nga kino kiyamba mu kukula chongira kubunjibwa basidikala bakumo mubiri era nga kiyamba na maso okulaba obulungi vitamin B1 kiyamba kubwongo okukula obulungi ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofali bwa mubiri okukola obulungi vitamin B3 kiyamba mubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bwa mubiri okukola vitamin B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima te ayani ayamba mukukola obutafali bwa musayi swate zinki awamanyi ayamba mukukula nokuongera kubyo kwelinda byo mubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetu oligwanga supreme wheat flour akulibwa Mandela Millers Busega ngali no tabili ya Mandela group
9: kaboxi cheche chate
6: kanoke kazanya kangu kosobola kuzanya butelevu kusimu yo kati olaba nze na nyika 6 bili ya mutano hash mwatu nesa sule 12 zoka olonetani ko kuzanya okuwangu la sente
9: enkumi bili zoka
6: chiba chiwede awonga wefili omukisogo kuangule bilabo omulino kukuba jaka poti okutuka kubukade makumi aga atanu
9: milioni atanu
6: kajatese chochoka nyiga sita bili emu tanu hash wera bile kona ama asogo anti osobulo kuchuso ula mugo unuza nyalu muloka
10: katichikube lero kurobula mwuru njencha ama teka nubu kwa kuliso bigo belirua sanya nubu vunanyi sibuwa Kaboxi, omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu.
6: Kaboxi, kakutusibwako oku Dynasty International, ngenerunga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25, tokirizibwa keta bamu. Gwo mulimi, ebyokulimanga tofuna, ke kadofume bifume. Anti abayu famu bakulete densugwe zembala, omuli emboga, Global Queen, tekusibwa kasanja, esiba bulungi, ekulia munna kwa 5-5. Atenge pale mboga, ezitowa kilo 2.5 nokuda waguru, bakulete obutungulu, shuja F1, bukula mangu. Bugeja atenga buwangala katale bakuletede watermeloni ajabu F1 enonge kuli ya muna kusanfu mutano ewoma atenge miuka nyomunda bakuletede kamulali bibo F1 unonga wachemfu mulanji ngabali ya mumiezi mukaga atenga abala nyo uruate red blaze unomukunguli ya mumiezi mukaga atenga abala nyo bakuletede chukamba Titan F1 ensigo zino sisange maduka guna agatunde vyo blimio kwete olole guanga Abaye mwa bavubuka abachala namwe abantu abaliko obulemu omukisa gwa mweguze namwe mufuna kutenda za government anti ekitongole ekirunga myebyenga baya government Public Procurement and Disposal Public Assets Authority chite PPDA chigenda kukuba lusisa mchibuga Masaka okuva kuno kusatula weekend okutuka kuno kutanula weekend Liberation Square mchibuga Masaka kali no bakola bavubuka mwena abachala namwe abantu abaliko obulemu abegwanyiza okufuna tenda za government okujjo kwewandisa mujene bibakwatako omuli endaga muntu ebaluwe zo kuandisa business za mwe ebaluwe kukirizo kolya mchibuga masakane bitune byetolo dewo okusako tini namba za mwe okuva mu URA kale jangu no muntu omulala atina wagamba nti tosobola kola weka musobola okwegatta ne mujene mwe wandisa nge kibina obutasubwa mukisa kukola na government okufuna tenda za government PPDA ekukubiriza okujja okwefulira omukisa guno ogukusanze mchibuga masaka
11: Kastowli la
6: Kastowli la
11: Ah, ungo manira wonti program

0: chuo meguwe chemi sana no muziki ogwe domola
1: o muziki ogutambu se chemi sana
0: o muziki ogutambu se chemi sana wano program the max tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tukwa tukidansi yo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: Spidi Aba kukwalira buto Uwa Fortuny Golodi Nebuto wa Fortuny Supergetti Wamune sabuni ya yozo bulunji hata muka Uwa bulu majikira undale sopo Bisange mu maduka Nemu supermarket sizo na ukwetu role guanga
1: Na yola wa mbero, ojimanyi nti mukasera kano wa inzo kubera umweza wa Radio Budu. Angali yao ngalabe mbere kalubye, na yeto yongiro kugamba nti mublamu, evi nte mbiola bange vita soboka, muna angeno bisoboka.
2: Stuff.
1: Era mombozi ya album zimusanvu kwetu wensina, azali zituundidua ako, ngabatunda, wabaze tuwali senga kopizi, ne batunda kopizi milioni kumi. Ye mchala, owoku vile yari ya kozeke chivulu. Nibajamu sente ezili mu billion dollar number. Eranga mukasera kano mero. Mutu niko tunulida kubachala abayimbi. Abachase nzo kubera abagagu kwetu ole nsio. Nali mchifonga cha mkaga. Achitegeza no. Onugetu kulete ndeko mchiso waka mchala wa amani.
2: Ali very successful.
1: Evya dala. Atenga.
2: Musi nukubango walikuata cha mkaga abayimbi boni. Nah. Abachala.
1: Sibera cha amani. Atenga sibi yabuka mero vya ina. Omchalo na inevyo ugaga binji. Yari ya inako masho ni M. Kuchizinga chibaita Jupiter. Anga wali yoko ama beach. Agebei. Aina maka. Mubitundo ebienja ul. Aina maka mu Monterio, mu Florida. Kusane bintu. Evya koliba mumayinja. Gomu wendo. Nga diamond. Nga yambala necklace.
2: Iranda ba necklace. Zizi bazite madigala wezi.
1: Wezi. So. Amuchala wa mani. Yetu gamanti mubulamu. Mero mulimu ebintu mbe tulabange bitasoboka. Neyate nga bisoboka. Tuagenzo kunda yoke mabiga. Okutunulira ku bulamu bwono omukyala nga atandika obadde okimanyi nti famire gye yavaamu yali y'abantu baavu bambi nga tebalina bulungi kasente ate nga babazaala bangi babazaala bana 14 nga akyali mwana muto ebimu ku ebyo byavaayoko n'ayogera n'agamba nti ewaabwe baamusuzanga na mukadrowa nga tebalina space nga waliwo ka abaana abalala nga banoonyawo okubeebasa nga tebalabawo okitegedde mero so nga achari mwana mutobi inje vya mtu ukako yafuna accidents emu kwezo ejukiru wako yari gendo tuwa lubula muwe yari haine miaka jari etano yafuna accidents nga achari mwana muto ezitaba likanga na emu kwezo echasin zokuwe range jukiru wako yajifuna haine miaka jari etano yari gendo tuwa lubula muwe kusomero beba na beba ngolanga bali wa mkazake rinya elia vampire yali aina amanyo gano amasongo vunga gaita muwe gati
2: wega kawagambo yo vampire huyo
1: takulia omanisha jitegeza ngo jali mwana mutonde batandiko kungola kusomero abinza no kule meso kusoma na ye echomu kisomulunji yasigala yai nechirubirirwa chenga yo mwana era ku myaka jali 12 family je avam bali bantunga bagala nyo music ere wae bainange balanga bainan nights zebagamba anti family fena tugena kwe kunganya
2: tugere tuyimbe
1: tugena tuyimbe tufuna ka sente ke tugenda okujja mu echo kulya era ku myaka 12 Celine Dion yegatani mama we ne muganda owo bulenzi ne bawandika oluyimba ne bakola demo ne bagisindikira producer om Bambi we yaulile dobozi nala bango omwana na asobola okwera ko ne change awulo so okuva ne kolo te yadda mabega obulamu bwe bwachuka mu kuyimba natwara career ye maso atugamba nti mu bulamu ebintu byo labange ebitasoboka amunange no bisoboka echa Celine Dion kyasoboka embera gye yitamu yone yo kusomozebwa eyo kubera nga yakulira mu ngoeza baganda be ewabe mero che sigambye ke baba zala abana abanji batu kanganga tebaina ka sente kabagulira cha kwambala nga bagamba nti mero gwe mukulu wange jamwe ye sati jo yambadde ojiwenze mutowo webange kubodde nga techa kutuka nga baluwanze
2: so byagula gwe empya
1: yakulira mu mbere ya kubera nga tyalina kya kwambala embere yo kungolewe ya manyoge embere yali embi eyo kweteteka nyo bulamu okufuna ekyo kulyo genda nga mubalanga akyali mwana muto anayate olunaku lwacha lumu mukama na mfule chenjalo so atogwa mu manyi mu bulamu Abiola bange bitasoboka munange no bisobokera mu mbozi afya kisoboka lero tukuletede ku mchalo yogubata Celine Dion
0: Kisoboka kisoboka kati nawe tugwa musubi tuwira likirira kade kuno bulamu bwo bucuka okuva mu mbere mbi okuda mu mbere nunji uyo yabadde kisoboka wano ku Radio Buddu ngabadde kutusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera buto owa Fortuny Golodi ne buto owa Fortuny Supergetti wamune sabuni ya yozo bulunji hata muka owa bulu majikira undale sopo bisange mu maduka ne mu supermarket sizo na ukwetu lole gwanga owuliriza kitundu kyokusatu ekyalira mix

0: Nkwaniriza ku radio Buddu y'omuntu wa bulijjo webale kubanga olugoberera eddakiika 10 zeziyise ku ssaawa emu ey'olweggulo. Nze Ajuma Runga bulijjo ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa 8 omwaka 2026 lunaku lwakubiri ekibiina kyaffe amazima g'ebyobufuzi kiba kiguddewo buli lwakubiri ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'olweggulo. Tukusaasiddeko gwe alina emitawaana n'ebizibu anti ng'olabye nabyo ate gwe alina ebirungi by'otuuseeko tukuyozaayoza mukama wabanga abikuwadde ng'obifunye mu makubo matuufu. Kale mukulu Kizito yateredde mukulu Kizito kobuzi kubatuuliriza
1: abatuuliriza mbalamusiza n'okubebaza emirimu gye mutuusizaako engalo n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu bitali bimu nti tukwatwa kuwamu nabo n'abantu abali mu kibiina kyaffe abatuwuliriza okuva ebule n'ebweya. Abantu miliyoni zine miliyoni z'abantu ezituwuliriza abali mu Uganda abali mu mawanga ag'ebweru eyo abalinda ekibiina kino tubebaze okuba nga mugoberera ate n'okulabika nga mugoberera ate mu kugoberera okusiddwa omutindo okuba nga mugaseeko kumanya kwamwe ate okusobola okusalawo ebintu ebigenda maaso mwebale nnyo sibo n'okwebaza abaledi Buddu nabo omulimu gwe bakolera eggwanga lyaffe okuteerawo omwaganya guno nanyo Dokita Segawa ne management yonna okuteerawo omwaganya guno omwaliro guno okusobola okuwanyisiganya ebirowoozo n'abannayuganda n'abantu abali wabweru wa Uganda mu nteekateeka y'okuzimba ensi kubanga okumanya g'emaanyi. Mpozi era sebo Umaru mbadde n'abantu badde njogera nabo naye n'endowooza nti kiba kintu kya makulu era nga bino byetubeeramu nga bamwoyo gwa ggwanga abantu okwongera okutegeera ebirowoozo by'omuntu. Omanyi omuntu ayinza okulaba Umaru awo n'akulaba nagayi naye mbu Umaru banange musaasira. Umaru yali badde avuga emmotoka ey'amaanyi lwaki avuga kagaali ng'ate Umaru n'emmotoka ey'amaanyi asobola okuba nga akola ki ng'agisobola naye ngaolyaga naye Umaru kati n'atamanya nti Umaru naye ayina enteekateeka ye endowooza ye ne byeyeetaga ye nga ki ate tusobola kukola lupimu lwange sisobola kujajinga Umaru nga nsinziira ku byeyeetaga nze nteeka okulamula Umaru nga nsinziira ku Umaru byakola ki n'olwekyo nze nadde nga nina abantu bentegeeza ne ngamba abatuwuliriza nze nze sibo Umaru na okuva mu magi okuwummula nze sava mu magi nga kireereesi era abantu nabategeeza nze nali mmaze okukola interview nga mmaze okuyita mu Uganda nga ngenda kuvaamu nga ngenda mu America mu North Carolina Military College ogenda okusoma amagi naye ne passport

0: Oli ku radio wudu eyo muntu wabulijjo we bale kubanga ogoberere da chikaziri 15 zokazi zibula yokwere sawa ebiri ezekiro sawa biri tujja kubanga atitugena muntu ekateke ya utabadde nguru kizito tubadde tutunulira ebyobufuzi engeri je bizanyiddwa muwano naye katugendeko ku phase endala nga ekitundu kimaze okusesebulwa kanjogere bwentu byobufuzi
1: politically
0: kisobola kitya okwe reviving is it possible
1: kati
0: oba kyetaaga long period of time
1: nze kyendowooza ekitundu kino ekitundu kyonga kimaze okusesebulwa okuzuukira kiba kigumu naye ekitundu kino kikyayina omukisa nti kikyayinawo center ensobola okuinfluensi gere gye natandikiddeko erina amasiga ameka asatu kati sente eyo kankwekyo okulabira kukacyobudolaba abantu bonna abeetegereza newandibadde ekitundu kino kyasesebbulwa nekikyayina senta ekyayina influence kyobulaba nti kati olaba gavumenti ogenda okulya nti vice president yabadde Mengo ogenda okulya nga n'olulimi lukyuse kabaka waffe gwe bayitanga loyo islands kati bamuyita his majesty otsegera kyegamba okukyusa that is political tanga political talk okuinfluencing abantu nti embrace what kati kiba kitegeeza nti bano okweyamba nokukola ki kati bano bayina okuddamu okuyamba abantu nga yali emmeserezo okuddamu okuprovidinga leadership kubanga bo bakyayina omutima bakyayina eddoboozi okusinziira engo bwakabaka obuyinza okujja ne buga nti nga nabo tebeekomamye manya tebeekomomye ne bavayo ne baga nti wumalu mu kitundu kino ali bwati wumalu ate ne bano abadde abakulembeze abavuddemu abawummula ekyokulabirako nga bakabaka bapookino abamagombolola abemiruka kati mu kuwummula wano kyetaaga bayingire buyingizi nga bayingirawo okuyingira mu byobufuzi butereevu kubanga yeyo yali process ginatandise nayo kati abo banayingirawo olwokuba nti singa omuntu abadde nga alinganga pokino omuntu alinganga mutesasira alinganga ani lumama ani bwayingirawo ngaazi ate kati mu kifo kino ekyebyobufuzi kati ekitundu kiyinza okurivaivinga nekikola ki kubanga baba bantu abagundiivu abamaze okuzimba influence muki naye bwetakola ekyo eyo yokka lyekkuba eriyinza okuzuukusa ekitundu kino okukomawo kubanga ekitundu kino bakitaddemu nti bataddewo abantu abatali babuvunaanyizibwa banoonya mmere ya leero anoonya akookulya beefuule nga bakingi meeka nolaba omuntu nga yeyambudde nakola naye nga naye ali mubantu ayogera yeyambula mubantu
0: abayaluka olukwe lw'okutuuka ku ekyo asobola okubakkiriza okuddamu okumeruka
1: nanti kati kankwe ekyokulabirako
0: ekyolooza yaba takiinakonanti
1: kati abantu kati kyetaaga nekitegerekka because it is a contestation olina yinza okuba nga yaluka olukwe n'abasuula mu lukolo nga timulutegedde kati kankwe ekyokulabirako mu 1999 moyi yagenda nalaba nga ebyobufuzi mu Kenya bitabuse nga bitabuse bitya ngaebyobufuzi mu Kenya bitabuse bagera omusenza akati munayinte kiki yakola yadduka mangu nyo nayingira Mountain Kenya nalabayo abasajja FOIT nalaba mwakibaki yesimbyewo ku kibiina kya DP nalaba n'omusajja omulala Matiba Kenneth Matiba nalyoka abagabanyamu nagenda bamuyite baani baani nabakuliyetinga bungi nga bula obubiina bino byakola wano binabagabiina nga 10 ameka kati mubiga banyagabanyamu nebiyamba mwoyo okulabika ng'atambula ng'akola ki ng'agenda mu maaso naye lwamala okukitegeera emirundi ebiri nga mwoyo akabasinga n'obululu obutono nga bugato wa Matiba n'obwakibaki baba miliyoni 2 ate mwoyo afunye miliyoni 8 nebagaa nedda mu 2 beegatta bonna ne bakuba mwoyo n'akola ki kati n'olwekyo you read the minds of your opponent kubanga baga nti omulabe eyeerambye ekkubo tatiisa kubanga omanya ebigendwa bye naye omulabe akuli munda muggwe
0: oyo yatiisa
1: kubanga tomanyi kyalowooza alya naawe wanywa naawe nga tokola ki kati n'olwekyo ekitundu kino okukomawo tuyina okulaba kubanga ekitundu kyaffe kino okusaanawo nti babayita siba power bloka kubanga power bloka baba b'amaanyi naye bakadeideyi noonya mmere ya leero beefudde nti beetaddewo naye nga waliwo babataddewo kubanga osanga omuntu ng'ali wano ayogera okwetoola ekitundu kino naye nga n'ebisaniza ebimutekawo okubanga omukulembeze tabiyina tasobola na kuwandiika linnya lye naye ng'ali wano ayogera naye nga kadeideyi mugule kati nolwe echo ente katekeri wange mazo kutegereka munte katekeri wo bugandi bugande de kuntiko sikuda kuntiko kubirala kubanga politics ebyofizi bibisalawo ani afuna chi ochifuna dio chifuna otya ebyofizi bibisalawo ani agagawala ani avuwale ebyofizi bibisalawo ani afa ani aona kati neboga tude kuntiko when you don't have political power there is nowhere you are going because political power it determines it is the main determinant of everything once we enjoy
0: olikredi obudwe yo muntu wabuli jo noti musanvu 5 2 9 8 9 5 5 yesimu jo itidako notu kwaniliza mchibina chafenawe notu wa endoza yuchinzo kubechi buzo vechiro uzo vyo natu vyaniliza dachika ziri kumi zo kazi zivula yoku wele sawa ebili ya zechiro sawa bili ya chibina chija kugalao radio budu
2: ajumbani
0: wanji nawe wale kuuliliza
2: abanya yenzika itabili mbabi hizi beka chili mkande kwa imbalozi
0: wewao oye wao
2: mkulu majina jie kajama
1: mkula musiza wei kachiri
2: maje mkulu majina jie kato kukwewa zoku wati inache ugata kukwanga Uganda ilan kwewa za
1: mbeba lesebo
2: mkulu lati sumote mkulu lati ugata kukwantu nadala na watu mjibu kini alinati ya manyuki ya ufuzi ya Uganda nienda benda la kukwe che huzo nga ifati iso uka ugete kukwana jia ufuzi na ugete kukwa na ye kia mkulu olala otumu okumuwa ekifo mu UN ikegeza kinga pia njia tuya gamba ndanji yobu fuzi alivonde kwa chitegeza kinga wana ya fuzi awate mde yobu fuzi kazi gamba tizi vonde mu aina chika imu mga sanga angate bali mdi ateta kumyeo bakuwa mite mbe kifo mu mwondi mu UN nicho vila pochi ikimudu changizika itabili mipagwa
0: kare tuwe anziza kaita wabale kuuliza radio budwe yo mtu wabuli joba tulabila veka chiri nauti msambu tanu bili chenda mwana chinana mwenda atanu mutanu budu
2: ajio marwe wale kuwele
0: na uwe wale kuuliza
2: kulima jema jema mwana
1: kula msiza simu
2: ya kuki ndika togo gomra ye wonga masake ye chari nito ugeda mzi uli ya na imu wana jema jema ulija ye chingi chate roga nkio vinto vimu wana viko lebu anga di bigendele kwenye mwami SJ ya chivoge ranga wano msentu lwa rangi saje wafu vye nyo kula ranga kavere rao kavere mwami maje majo ya alwa nyo kula ranga atuka mpala mwenye ne waluo kuna fuizi kwa katinze mwenye chendicho nalaba lumu kampeyo natambulo kuvewa feye huunga ngenda fenye yukwali kuzika mimi nalaba kumei ni wanoo nangevi pande viso ni vito nonyo wabla mbifeli enkizo nge masaka tau ngolaba vili ya government yediko jampa akabone la akalagantu waliwo kusindi kilizibua mbukuta ya gala saidi ya mwewe ngerijia ate ila yensongo mkulu mazi mazi oveta jayo geraku eba nai aha
0: Kalito ya nziza wali kuuliza msambu zezibula yo tubenga tufundi kile simu echali nzibuli budu
3: ukurumaru
0: wanji
3: wali kuuliza
0: na wali kuuliza
3: salamu alaikum
0: wa alaikum usalamu
3: abudu minister katika
0: mu katika mu limutia
3: uri kuru uji tuchari mkuhuli kukuhuli kukuhuli kukuhuli kukuhuli kukuhuli kukuhuli kukuhuli
0: kukuhuli
3: kukuhuli kukuhuli kukuhuli kukuhuli mkuru maje mula msizo
1: nange mkuru msizo weru weru
3: ya mkuru maje kufunda sebo ni mbeba wa parliament
1: neda sebo
3: kuna kenda inga nage mkama katono nga tuturivu vi sebo wewa ni kutembe tansonga
1: wewa ni kusima
0: wanji
3: wale kusima mkama katona kwa kukuanga adize kwa ndembe kakurunzi vipio
0: kukurunzi nkale tuwe ya nziza batula vilawe katika mwebale kuuliza radio budwe yo muntu wa bulijjo tulimuchibuga cha saba sajja masaka marubo zigano jigava nega kutuka kejo sinzira yona mwebale nyo budu
3: mwebale kuuliza sebo
0: na mwebale kuuliza
3: nale sebo na seba gara katuwa nomu Uganda wosanga umuntu nga daina no kusobozi na hata nivachikwa ya kagende nivamusula nivateka ya kasua wadoku kuogera
0: Okay. Nkali kubale kuuliriza no gobelera. Dakika tano zezibula yotu galeo simu echali nzigule uli ku radio Buddu eyo muntu wa bulijjo. Buddu.
2: Buddu.
0: Wanji.
2: Sasa mbaye kuuliriza.
0: Nawe bale kuuliriza.
2: Eso naze mwogidde kizo. Mami nzuri de bulungi. Kakati amanya. Ego.
0: Nkuulira.
2: Amanya mpiyo msa igu ase nsoge sinzi laka uwe kampu nena kakati ndi kuchena mta na kafenye zi kala kampala.
0: We wow.
2: Kakati. Nesonga mpoge mkita buri ndi tuwa ite zuhuri la. Na ya ate. Mba nchiyo kami uwe rafunde kuhu.
0: Mii. Tau kula ngenzo vi nako bakuledio ngate wetegese kuti kuchogenda kutesa bantu banji baba akonga bakulindiride baulire bitese bikuvamu kati wotamatamira kusimu ngate wetegese bulunjo uli kikabubi chuli kabulunji ngo badde wetegese nsonga nako bane oyita muno ojiteka ku meza noti msambu 52 chenda monana chinana mwenda 55 dakika ziri 3 zezibula yotu venga tufundikira ekibina chaffe kali mkuru chitondo za sokyo tu anukulawa vaina vibabuza waluwa ya kubuza kupia ulara utunu ya bade akaita benoni
1: okusoka nategeza vana Uganda mabega kee miaka angee satu owe miaka angee nemba gama nte guangali ya feri nubali bali zoni inga mumambuka mumasere ingeta makati ni mbuchika kono na yenga uwanga tunudeo no makati wafi kani njaga lukuma tegeza mungumi bili kumi na gumu olalo tunu yali agala okuvuganya kuwa secretary general wa UN atenga yali agenda kuita mukubanga yali kumwanjo nyo by then yali mumyuka wa saba waandisi ngani yali akwata kubya humanity na abana na chi ne wano Uganda situamu wagira era twagala no mu wagizi no kumwa passport na yenze kizito ngabo njagala okubagamba nze bantu nga katonda gwe yawo okusoma enseta labika nze nsoma birowozo baganti byofuzi interest kati olwokuba government yenu engeri jialinga abantu bomambuka bali tibajuwa gide nga wali wochi ate kati abantu bomambuka waliyo obugago bwamanya mafuta jegali etakalili vajidi na buli kimu kati munkula kulaneja oteko kuleta abantu bomambuka eri eranze manyola yo tuno kumuntu monominate ngagende yagenda kugwa ni abataka abadde mu kyala bali mambuka bagenda kunywera kuwagira government kufana kuona bagenda gatunu wandi
0: ye wafe
1: kati muri conciliation abali mu government baba bafuna mu lalo tuno bageze na agoba na akola ki kubanga kigenda kula ganti bantu bamaze tuembule singa kati munteka teke eri eyo government bazoninga kati abo mabuko bo banyweziza bo bayina mutere
0: bo
1: baga ati kubanga speaker jada vola jaba mawo bani bonna kati bonna babo eri mbuchika kolo bani bonna ne bani tabade batagade kati basonyiwidwa babo eno mbasire ngetwa chali ujirajira kati wano ogeno kulabanga okuwa olutuno ekifo kya kuyamba government okwongera okunywera emyaka jijira maso kubanga kati olalo otunu yale wa UPC mani ani kati ofisi interest kubanga kati ekiriwo abali bade bakuvuganya bonna bazo kusanawo naba kyali wo nabona bambega kati naye mugwanga muno muri wabavuganya government abantu babulijja abatufu kati kye kiro kye gama ngo mtu wochitegere mukitegere olaba bakulembeza abalungi abentomo nyingo la babateka kama ndo babafutyanka Nye abantu watayina bali ni bajanga bayina se te tobayira jeziva ni bayisa mbali kati kyolanga faba moyo kwa gwanga bategere ensonga ezo gotufa ku bya kulembeze kubanga omuntu okola bya kulembeze siki focho ka omuntu go sikola buchi kyola musajja gani na yole mu parliament kubanga mazima ga okola chi okutegera kemanyi kati ojango kuba torch ne bali abakola leyo kwese nga bakola ebintu byabwe bategera wali abantu batutegera kumbe situkula chitula chigena macho kati abantu bagenda nga bali kukobwa kati gako kubwagambi kuki nabala akalube katuka bata ni kukwetegereza nga tagenda mukikutia osema ndiwe hiya ndi hani ali kusonga zafi hani ali kuchino kati eventu wale balo ndabala kati bino yola chito yesi mbiyeo obani bamusude babuza buzo bulu simanya mfunye umeka kati bobango oli munafu tomanyi bigenda maso na bijana chi ogwa mama nyina opondo uka niko laba buli mwaka kumwaka ayito yongera kuba na mayi kubanga ekiba kiri obokola chi ensonga eri mu diro tosobola kujijjawo bubanga majema jenso gaja imiyo ko yabubi ataka yanyaja yachi ngatevudewo toyinza kujawo muntu choyanti mwe kwa gwanga time ya kusonga oba kafo oba nonya kakulia oba ki oyimira kusonga za gwanga kubanga ensonga za gwanga na bantu bo ne bilinga ngeri ziba nkuru nyo chechiche baganti olaba nalita yaliko kuva maji nga unalibade nga ngomuntu nkomeo kusonge ya amanyi eyo kwa okula bikanga abantu fetu babi wakotaka abantu fetu babi wakonyanja ila nechi buche imate njagalo kuzi na chikemu osiba president ya gena ayogela juzi na agama enyanja kuliko mjuzo kwa abantu banji nyo guino kendira nekati nze mbade nja ilasi ngafuna mkiso kusinga na osiba president nani wade mbuze chibuze na ikati kambuze kati enyanja wangi iliko mjuzo kwa abantu banji nyo wali yaba antafafa kurukao ni vayika kunyanja kati kati mwanga ugando kendezo mjuzo ogu onaya uloti ya mafude kurukalu na haba yali ya mazari lanu hili onia na asigara yuchilaba kumanga mafude noyo na yonebo ugenda kumanyanja
0: mmyalu
1: oja kusanga watu habana mafude ruda wa kabare ruda wa ruda wa ruda wa mbifundu vyo nama yise wa
0: ba yise
1: katiba nasi ya baba katiba onaga to mjuzo ugende ugenda kwa salupi mochi semate kaza antibuli mtu wa ina ugenda ukwela ugenda wa ya gara wa ukwela katidoza contradictions evili evisibu evili wo evili tagaba antaba ine mwenye iso abara bajitugenda abetekelezo bulungi okusobola oku gatula doku noku gombola okusomoza nobu obulipo obuliwo okulabikanga omuntu omushitundu afisolo kuwa kuchafunyi solo gina maso bananga batuliza mwebalo kutuliza mwebalo kubela mchivina atembe baza nyo mwongero kubaganye birozo kugwanga lya mwe saba saja kawaka wa Buganda awangali
0: amina mpuliriza uliku radio budwe yo muntu wabulijo sawa ziweze bili eze chilo wotabade ya gendo kudako chivina tuchigade watulindo luo kubilinga mkama tuwado mkisano ula mwokubawo mbagaliza kusura bulunji temuva ku radio budwe yo muntu wabulijo
4: Bubira bunkeke na bugumo okuva wetandikira paka wegwera obadde uliza program chinanyo chanchimize wano ku radio budu radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio budu esawa zinibidi ezekiro budde bwa maliaga byagulo webale kuulirisa radio budu

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: abaye bana bange namu mulimba kakati mulabe zine mwanyo kuvalo twazije mu nimiro zonna zisasanye mumulinga batakimanyi zino sente zetusasanyiza enkya bwe mujja kwagala okulya omugaati olunaagira bwe batenti ate ddadi tewatuleetedde ka blue band naye sente zaffe zonna muzirese mujja muno mulimba nammwe mukolenga ebintu nga mubikola mufaayo naye kati abasajja abakulu sente mwazirese wano kati ggwe wano juzi wagenda kuŋŋamba mbu omukyala ewaka simanya yafunye ekizibu simanya omwana agenze mu nseke zonna sente ezo nazijja ku musaala naye kati guwandikulembeddemu ne banno mulimba nammwe ebiseera ebimu munyiiza nnyo namwe Sarongo nsanyusa okukulaba musajja mukulu
2: wekwata muno ku mukolo banane
1: otambuddeko n'abazzukulu
2: nakugambye nti temweta kati singa obeera otambula ng'omanyi nti munna omukutte ku mukono nga twamulese dda mabega anti nze bwe tuba tutambula mba njagala nkwata ono ate noono akwata oli mukono
1: waliwo ate omusajja mukulu nze gwe namusangako mu tawuni ye akulembera atambula butambuzi abazzukulu bavaako mabega naye baba bakutte ku kkanzu ye kati ono akwata ku kkanzu n'oli n'akwata ku mune ne bakola akajegere bwekati nga lulinga lwambaata
2: osula otya sebo
1: eradde sebo sibe
2: mutesebomwe
1: tuli sebo kale munnange nammwe mujebale ekitundu kyaffe
2: akyakuuma kasana ke kabadde katutawaanya
1: era nakajja tusaasira
2: naye butandisa oluwandagirize okubanga lugira obubonero bwonna bulaga
1: oyo omugeresi yamanyi byonna
2: kisaawa yonna
1: ddala ddala
2: twandimufuna kakuba
1: yandikyala
2: byamira numa
1: ngaolabye
2: ennaku zino naye bagaa ntikirabika era kivudde ku nfuufu ereetebwa
1: omusaenfuufu
2: era omugole aliwa
1: omugole gyali ali mukutegana
2: manyi waliwo ensonga yasuze neetakuza omutwe okukamala naye lwakuba nti kibadde kyetaaga nti ngisiinyeeko nga noweewo waali naye nga bwali nti ali bbali alina emirimu gyakola tusobola okgera nze nga naawe twogera
1: nga twogera
2: ate ne tufuna engeri gye tuyinza okugyamu omulamwa ekisookera ddala nti mwe mubeera ku nankani ku mitimbagano owulidde mwe muyina essimu zino ziseereza zina essimu sikyayina
1: yaddeakatono
2: sikyakayina
1: walina essimu yo
2: akasimu munnaye oba kagwawa owulidde
1: musajja mukulu naawe okaddiye nnyo
2: bagenda ne bampita eyo mu byalo ku mikolo gya nankali okwaba ennyimbi ndowooza engeri gye nali nkatadde muno mu nsawo y'ekkanzu ntuula ku piki oba ikaseerera ne kagwa
1: ndowooza baaba
2: akakubako okumala ndowooza nga nnaku nga nnya ne kamala ne kavaako
1: tekaddangakuba
2: muliro gwe gwaggwaako
1: kagwa mu bitoofu
2: oba oli yatwala katwale nga yakasomola
1: bwe muba mwakakubako ennaku nga nnya nga kavuga nga tekalina akwata
2: nga kiwali akwata
1: oba kayinza okuba kagwa mu bitooke eyo
2: siyinza kumanya ne tunoonya ne kabula mpaka kati kikaddangako era obweddangira bwe ntunulayo nti ndaba oba gy'oli bwengira bwe nti bwentunula paka abaana lwe baŋŋambye bano nti emmotoka yeyiiyo emmotoka yiiye
1: tubadde tuliko mu nnimiro twakakomawo naye ate ye tumuleseeko mu kibanja ekyawano okumpi nga balinawo ettooke lyebagadde bajjewo ate atusange
2: ate ekyo nakyo kiyinza okuba nga kimpadde pulaani okuba nga taliiwo tusobole okwogera basajja ku basajja
1: obadde oyagala yakasente
2: kikasente ensonga enkulu ebadde ndeese yensonga yannankani abakulu bano
1: baba ndi batia baba dechi
2: kakati byangu ako munyango wabimanya njina pili wabana babidi omurundi gumu
1: kichali chibi nyo ele ntisa tuwafuna nene
2: mwe accident
1: ntisa yali ya amani
2: wabate wana gira tituna mungu miana mboge na bali abafa sivana kutuka konsingo ateno woku satuna gira
1: na gobedida
2: na
1: wabantu neba wanuza
2: anti atenga tuwajia kusenga kumutela guno uhuli deno mchala umchala ya soko kujira
1: bantu neba ugera sivana kwa mumu
2: ndio nabi akatonda
1: kitufu muri mutego
2: ate mutego munange mukama katonde era nebaguba mutego yakola ki yagitonda
1: ngamba musajja omukulu atayina buzibu ani ya mutega kumusindikira omutego ogwo
2: ko ina obuvumu obuto omuntu
1: aha
2: tubuyina kakati bwobo obufunye era ogwo mutimo ogwo mugumu omukama katonda yabakoze ki
1: yabagukuwa
2: yabashindise sayatini ekole ki mkwano kwa angeli no sula ya sitani ya jita sawe wa atini kakati ilikali nime kubange ya jokusaberi yato ubuzu kurubu no saa galo upuli le mawano uulidi uulidenti ya teba asuda wana babili kasasilo uvuli ya ziwa nonganyumia na angabi tuulida otegedi na alika wabana bano nzize mubuntu otegedi nemele dua nanga kenyini ya chokulia chikolaji chimbula mshikacha fe nge ya siga lobo mwate nkadi ye nze shikia inza genda nti ndagire womu ntu nti mbera uwa ne wongo mekao otegeji akabanja tuwa katunda tunda wa siga la uku chenkada nyumba uhulidi nanga nkera kuwa manta chakulia kakatinga wakatinga ancha wa manta echangi atene chaba nu bano tebali dewowe owulidde tebali dewowe bano basinga n'omuntu omukulu okulya mukama katonda yanyamba tinembera nga nsobola okwogeramu naawe owulidde atenga ekyokungulu n'ekyomunda byonna biraga nti omukama katonda yakuwa kantu atenga okyali mwana muto owulidde kuno bameka abalina ennyumba ng'eyo bameka abalina ekisaakaati nti era gw'oliko otegedde nkusaba tatu nyambi njogedde mazima saagala kukola mawano nti abaana mbatwale kukasasiro nga bwe nkugambye oba mbasuule ewantu bajja kululuma n'abaana bange ababazaale bakoleki
1: kati oyagala kukuwangayo kukyakulya
2: yakutuuka olemererwe mmanye olubuto luno tulusiima otegedde nsaba obwana buno bubeere wano
1: wa
2: bubeere wano obuzaale nange onzaale nze ne booda abato tompadde nja kwetetenkanya naye obuzukulu buno bubeere wano bulabe ne ku TV baabuwe nsereme kubuleka kubanga emmere eyokola ki gwe nkumanyi nkwekakaso gina ntuku zokka z'oyina zisukka ne musanvu owulidde nsaba otuyambe kusinga okukola amawano tujja kutuuka okwewa obutwa tufiire mu nju ffenna
1: ate awo saagala mutuuke
2: ngensi etulemeredde
1: awo wabeera wabi nnyo
2: owulidde kwe kwagala obutatuuka ku ddaala eryo obuzukulu buno mbuleeta onzaale taata nze ne bwomba nga tompadde kyakulya naye bwo bubeere wano okole ki nze noonya
1: ensonga yo
2: njitegeddekulutwalidde bimusa owulidde
1: ensonga yo
2: nze ntyaba enku nga
1: bwensonga yo njitegedde ate era ogirambise bulungi
2: nyamba mwana wange
1: kubanga engeri
2: gyobanga ntunuulira obuzukulu
1: bunoenjula
2: nokaba amaziga yamba onyamba
1: munatuuka waawe
2: embeera bweto bweri
1: ekirungi nti ne munnange wuuyazze katwogeremu tulabe kwasinga
2: musalawo munange embeera sinnunga
1: simutegeezezzaako
2: okuva ku makya twalidde kikajjo nze ne buzukulu buno
1: abaaye musajja mukulu muleetereyo ku kyokoka kyayi n'abaana bano
2: tatweyanzeege mugeramuuko naye
1: kulikayo
3: mbuddeyo ssebo yeemu
1: baaba gonna nno gabadde tegengedde kuggwaawo amatooke
3: gakyali
1: mpadde mmanyi nti kebaagambye nti waliyo eryengedde nti gonna musanze gawedde
3: gakyali tegannaba
2: amagyebale
3: kale sebo
2: ono nsonyi woku nsanga nga nkaba
1: msaja mukuru tade nedde cho tete
3: cho chidam ate muzeyi chichi sebo
2: bibu yanje no munna
1: yarobera wanyindo okwegala muzeyi mutuse ku mutima
3: nanga ataba to
1: abantu baba zukuru beto bamanyi
3: ate ngazi na bata akaba
1: owaye nseme nsezi toye
3: sebo
2: elade mama burungi munange mwasize mutia
3: je tuli sebo
2: bakede atenga nkezeze bizibu mitawana
3: mitawana achi
2: mkulu mbade mvuli demono na ya atena era na ajuliza gwe tuka kulinde ya kudira muluimba taruomia
1: kakati musajja mkulu alabi kensezi toye ebizibu bimu yinze akubi aganyiza mwaka fana nyi okwe imba mwogu wakabugu okwe kole chizibu naba naba nonara banga techidja nasara waje atunyo nyole chizibu che tumuyambe muzee ya saba aba naba notuba adoptinge agambe nsemo yinze ayagala tubazali babere baffe bwechina aba chisobo sekare na yetu na muyambi lako nenga mchisera chino muzee ya agambe nsemo yinze na ye ya agamba byali dabiridde na ye abaana bano so ne mugamba nti asinza kusalawo nganze nti nsazeewo bukolokolo ng'ate nina munnange bwe tuteeseganya kwe kumuga ta tulinde mukaddajje mututegeeza ensonga eno tusalirewo kumu tulabe ki ekyokkola so kyekintu ekiri awo naye bwe ntunuulira musajja mukulu amaanyi ge bwe gafaanana n'abaana bano nze mbadde wa kirowoozo nti okusaba kwa muzeeyi sikuina akobuzi
3: duwachi muzeyi awaka tusobola muwera aka akokulie waka olabotya
2: andi kati nange
3: mama ngatukamuwera waka

0: Omuntu omukulu yamanyi bw'akwata ebintu bye oyinza okugamba nti nti oyina amateeka g'oyagala okumuwa oba mmwe bwe mutambuza obulamu nga tajja bisobo.
1: Nedda maama, nze nga bwe nagambye mu ntandikwa otegedde nti nze ne bw'omutanfaako nja kuwunuuna ntyonga enfuuna malungu. Naye buno kubanga oluusi ntoka kunoonya buti buno obwabugwa bwannankanywa bw'emmwanyi obukalu n'enfumba, oluusi kikuli na kava, oluusi kikuli ki nti bano okusinga nze ne bwoba muba temunfuddeeko. Naye bano mubazaale babeere wano abaana battu. Maama munyambe.
2: Ensonga ezo tukoze tutya? Kwanza sikiinaako abaana bwe kubagamba nti kubazaala ewe okusula weewali. Ekyokulya tekibuze.
0: Nti kati olaba olwo olukuubo yitemmanju eyo ogende n'abaana abo waliyo agenda okubawa ekyokulya. Kansooke mmalirize munoono twogeremu.
2: Mugirembo baba bafune ekyemulumaalumako.
0: Mugira mubaako nekemulya.
1: Wata ku munno nga bwenakugamba.
2: So zinsonga ezo muzeeyi akulukusizza amaziga ne mpulya ennaku nga nange ate nga nnumiziddwa nnyo.
0: Okusalawo nga kulimbwangu nnyo omuntu gw'olabye olunaku olumu.
2: Ate muzeeyi wa lunaku lumu, muzeeyi tumumanyi ku kyalo kuno.
0: Tumumanyi naye ate tetumumanyidde nti kumubudamu.
2: Muzeeyi ebbanga lye tumaze naye nga tumulaba zisina kye mweraliikiriraku.
0: Era nga sikumanyidde mu kulonda bantu makubo n'oteesa waka.
2: Ono muzeeyi sironze bulonzi naye azze n'atusaba, azze n'asaba. Muntu bw'aba asabye omuntu ow'omwoyo omulungi kuba nabino naffe bye tulina tomanya mu kuyamba abalala mwe tufunira omukisa.
0: Njijukira wano twalinawo kumukozi omukozi n'afuna olubuto wano olwalufuna wamugoba emisinde gye tutalabanga nti gwe tojja kulabirira lubuto, tojja kulabirira mwana, simanyi ebivaamu tetobimanyi. Naye nekuba omwana tumulabirire wano waga.
2: Eri ensonga yali ya muntu mulala. Naye ono muzeeyi mujjajja w'abaana y'abakuleetedde nga ye n'akusaba. Oli yasooka kutusaba okufunyisa omuwamu omukozi waffe olubuto naye ono azze asabye.
0: Bye bimu byonna bantu si ba famire.
2: Nedda. Tugire muzeeyi tumuyambire awo. Nekye ndowooza.
0: Nze nno mbadde ngamba.
2: Abaana tunaabasuza mu boys quarters ziri.
0: Nga bwe mbadde nteeseza nti muzeeyi oyo tuyinza omuweera ekyo, tuyinza omuwanga ekyokulya awaka n'abazzukulu be oba baana be, baana be bazzukulu be. Nze ndaba kigenda
2: kukola. Bwe babeera wano baba bajjeewo ki?
0: Wano teri agenda mboleza ngoye kubalabirira.
2: Omukozi ajja ku ati kati ate omukozi omulimu gwe.
0: Omukozi abadde talina byakulabira. Abadde alina abaana balabirira.
2: Bwe kiba kyetaaga kumwongeza ssente tujja mumwongeza ssente.
0: Kiki ekiremeddeko eky'omuzeeyi okuleeta abaana
2: wano? Omutima gwange gulumwa olw'abaana bano.
0: Ng'omukozi gwe naleeta wano yafunira wano olubuto n'omugoba n'omutwala n'ekisumi.
2: Yasooka kwebuuzaako ng'afuna olubuto.
0: Kati muzeeyi atwebuuzizza.
2: Azze n'atusaba.
0: Nze mu ndowooza yange bw'oba oyagala omutima gwange gubeere nga mutebenkevu muzeeyi tujja muyambira gyali.
2: Muzeeyi akaddiye, abaana bano beetaaga omuntu abafumbira.
0: Wano awaka ekisooka muzeeyi mukulu wa ntondo.
2: Ye tagambye nti yabeere wano naye abazzukulu atusabye tubeere nabo.
0: Anti era ajja kudda ate kati alambule baana be.
2: Ate bw'ajja okubalabako abaali
0: beki? Ekyokubiri abo abaana bato balina okusoma, balina okwozebwa, balina okujjanjabwa, balina okukola ki?
2: Sente weeziri. Abaana tubayambe.
0: Ekyabaana okubeera wano ng'okiremedde
2: ku
0: simanya mulina omupango ne muzeeyi oyo ng'abaabaana oyina gye wabazaala nakyo kiŋŋambe nkimanyi kuba ndaba okiremeddeko.
2: Awo wekituuse
0: okusaba wano obuyambi naye ndaba yo obumu wadde ate abalala abazze balusaba obadde tobubawo.
2: Kale abaana bagenda kubeerawo?
0: Tebajja kubeerawo, tebajja kubeerawo
2: okuggyako
0: ng'ombuulira amazima. Mpozi ngero ŋŋamba nti bawabazaala ebbali
2: kati mwakulaani
0: nze n'omuzeeyi ajje nga yeekaabya wano obuziga bwa ggoonya aleete abaana wano. Tebajja kubeerawo mpozi ngero ennyumba si nze ngifumbamu.
2: Bajja kubeerawo.
0: Ato abato vera wo wano
2: Bajja kuwera
0: wo Okuja kwa ngomburi da mazima Nti woba zala Na yebu wabati woba zala Ke bajja kuwera wo Kati mwabanga tibota yorozi kongenda wawe Togenda bazala Ke bajja kuwera wo wano
2: Bajja kuwera wo
0: Wobo lesa mkwesi kwa wabazala deyo.